0: kamilos nga bugas nga naghalin sa National Government Balwa proyektot gobyerno nasyonal, wa ta nag-agi kuno sa mga kontrapartido. Ha? Kundi sa mga kaliado nga ta, bisan bukod at official, igto ta nag-agi dong distribution kuring 10 kilos banwang bugas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Ag speaking it bugas, sugpunan tarong naman siya ngarang isyo sa bugas. Daya kuno nga 5 milyones nga pondong pangbaka it bugas nga kuno hay hindi magsugot duaton nga naman siya sanggun ang bayan. Pero pangutana, sino gidong may saga? Ha? Sino talaga ang may sala? Ha? Habalit hindi maprobahan dat sanggun ang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Alas 8:01 oras natin sa Pilipinas. Hawan-hawan ang tanong mensahe. O magandang gising man, Madam Bayet Bautista Yamog. Agmatsaga birthday yataro ng mama makaron. Dali lang gid ha. Matsaga birthday makaron do anang akwani. Anang mami eh. Sana nga mother dear nga naga birthday makaron. Nanay Josephine Bautista Yamog. Happy birthday gid. May gagawas daw. Agabay pang abo pang birthday dong mag-abot kimo. Halin kaya Bayet Bautista Yamog, rimong guwapang unga nga nagapamati makaroon na sa dungon sa banwat naman siya. Kaina may nagpangutana about sa uniform. Siguro hindi ko pag-i-explicar dahil nga gin-explain nyo na kaina ni SB Matt Guzman, Chairman at Committee on Transportation and Communication, kwarton nga sanggod ang bayan. Klaro naman, ha? Klaro naman banwa, ha? Klaro naman siguro rong explanation ni Chairman at Committee on Transportation, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Ayan, abis sa linya. Karo ko lang balikan mga mensahe nyo, ha. Ayaw sa linya, birong mahugod nga General Manager Itaclan Electric Cooperative, Attorney Ariel M. Heptiser. Good morning.
2: Good morning, Sir Judith. And good morning sa imong mga listeners. Makarong agahon.
0: Ano ro panaw nyo sa Cagayan, sa Tugigaraw City? Daw met sa mainyong benchmarking ito, JM?
2: Medyo nagkakautod-utod ato nga signal.
0: Dali lang gin, sir ha? Dali lang ipapix na rin naton. Kara sir, bati muna kara sir, okay na?
2: Okay yun?
0: Okay na sir, okay na?
2: Hello? Oh, sige, sige, pwede nun doon?
0: Oo. Ano ro panaw nyo sa Tugigaraw City, sa Cagayan? Met sa mainyong benchmarking, Atty. Hipte?
2: Actually, do Cagayan State University through kay Dr. Arturo Ibanez, State University President.
0: Okay.
2: Nagpadala itulat kamo ni President Sakdanan atong board at kamon. Nag-imbita na kung pwede na si Akelco at ibahan man do Aklan State University na kung pwede mag-partner o mag-collaboration kung paano i-spread yung electro-mobility o tagandang e-trike pa yung gina-develop.
0: Okay.
2: Kasi may punto man ro invitation it Cagayan State University katon dahil kinanggan man abing pa-yaparo paggamit o pag-recoverage baga or i-improve the usage it raya nga electric vehicle under sa Ibida Lora Judith.
0: Okay.
2: Kung siin nakita abinandaro aton niya sa Boracay siguro nga halos tanan doon na ro do public utility sa Boracay ay
0: e-trike.
2: So makaroon ay may ito na bisanda sa Mindanao man nga coverage ito sa Luzon. Iya sa Bisaya sa duwa pa. So nga ni hay ginatanaw nanda nga basi PD si Akelco ago Aklan State University na magpartner in collaboration with them kung paano natun mapaabo ang nga abo gagamit it i-trike para protection man sa aton nga environment Judith.
0: Okay. So, yun. Roy trike nga ra sanda mismo nag-ubra ka ra? Andang imbento mismo rata si isyo?
2: May una sandang innovations naging obra sa sanda nakikita natin nga e-trike sa Makaron dahil sa anang battery energy management system.
0: Okay.
2: So, sanda karon do naka-develop nga kung siin ay paano ma-enhance do capacity ag usage it daya nga sang ka-battery once nga ma-charge. Doon doon ang technology nga ha-develop with the assistance it BOST kanda.
0: Okay. So hopefully nga ma-introduce mo natin sa Aklan, ano? Aga pila kunoro nga sangka unit ka ra?
2: Medyo mabaho pero cost ka o andang ginaubra nga ron judgit dahil per piece abira andang pagbakay.
0: Okay.
2: Yung mga gamit bukod pa di in volumes.
0: Mm.
2: So siguro kung mag-procure kita it in volumes it mga gamit ay ibabi hay mga imported eh. Especially ro mga battery nga gina-charge halin sa China. So doon na siyang bilog nga kumbaga handicap naton kung kita mag-produce ay siyempre ro yun medyo mabahaw. Pero sa andang presentation kamon compare sa paggamit it crude it ay gasolina ay ang fossil fuel agwayan sa battery ay medyo mabaho rin diferensya as to sa cost savings including dayang rayang sa income na ginatao sa aton nga mga drivers nga nagapasada it tricycle.
0: Okay. So parehas man da. Pareho man gihapon ko rin nga mga e-trike nga nga ginagamit sa Burak. Hindi sa'yo man gina-charge man limaw bukod it solar power.
2: Oh, bukod na solar power. So, basta gina-charge man doon, kumbaga swapping na style,
0: okay.
2: Swapping abi mas madasig. Do ito abi at ang mga existing na mga tricycle sa Tuguegarao City, tag mga motorized baga judget, yung pagos do makina, ang yung bayluhan na it, dayang dynamo with battery.
0: Okay.
2: So, nagkwan sa study, na parehas na rota, parehas nga pasahero, rubolium, una man sa eskwilahan nanda, dahil mabaho abiro student population it daya nga Cagayan State University, ito sa Carig campus nanda.
0: Okay.
2: So, ikuran ng experiment, dahil medyo may eco-tricycle man sanda itong maging ubra para sa commute it ato niya andang estudyante ito.
0: So, ano rin maging papilit issue ka, Kelko, kara? Ano rin ma-joint ventures kita? Ma-invest kita?
2: Gina-estudyuhan pa natin iya sa Kelko kung ano ro possibility buko man adira it mamagadali ro Cagayan State University. So kita man iya ay willing man kita mag-partner kung paano natin mapa-improve ang maipakalhit na yung e-trike hara. Kasi ro problema adit e-trike hayro acceptance ba sa
0: komunidad
2: especially sa mga driver kasi unang apprehension it daya nga mga operator ay paanin ko maubusan it baterya sin kami ma-charge it ang mabuit baterya something like that unlike sa Boracay abi hay concentrated do lugar ang video was na to worry naisot do Boracay pero kung sa pamabahulan nga area doon do number one nga challenge
0: or ano mga charging station dito. Or mga charging station nanda.
2: Station. So hindi man din natin makaroon mabalibaran judget no kung manotice nimo sa komunidad abo makang BYD ya mga electric cars doon ay may mga charging doon nga kinangyan. So doon do mga importante nga tawa natin it pagtagupangod pwede magbutang si Akil ko it charging station kung mag-abo ro daya nga e-trike operator ya sa aton.
0: Okay, si makaroon na ginestudyuhan pa manit ko na. Itakil ko ang i-issue kon anor sistema just in case nga makipag-partner gibal ka mo sa Cagayan State University.
2: Yes sir. Manami ro program sir. Hindi nato mabalibara. Siyempre nato nga ginatawa at consideration karo nga ro financial aspect do operational cost sa aton do acceptance community. Siyempre, tanan abi basta baguhay, may apprehension do tao. Pero the moment nga masayuran nandaro, anang na advantage, no benefits whatsoever. Ay ito na daro makuan slowly ma-accept.
0: Okay, sige. Sige. Now, sir, ito na totally akong gidman, ha? Gusto ko yung maklaruhan ba rung tanan ko rin nga ng project na raya sa plaza. Ano dong role kara ita Kelco? Kara yung three-phase line nga ita Greenland, Atty. Hipte?
2: Una sa plaza, ro, role ita karo ni Kelco ay kung ano ro design dayang contractor o project karon ay karon kami ro ga trabaho dahil doon do expertise ni Kelco magayos sa three-phase line. At medyo nagka-problema ro dati dahil may mga issues ka to maging bato sa contractor nga kung siin ay gisunod mo lang it contractor do
0: plano
2: design. So medyo nagkaroon revision medyo, pero bago kami nagpanaw nga to medyo na okay luman to medyo na correct yun.
0: Actually kahapon yung hingan nag after nga ginpundura dahil nga ginagamit it munisipyo aga nag-resume sa nat pagtrabaho kahapon yung yata na energize na. Kung di ako magsaga.
2: Hey, kung ito kami karon itoan, paghituon karon Judith, aga hindi ako kakomment karon kung ano nagkayatabo.
0: Pero, dahil nga, ano ba, Roakil ko ba, nagakandak man it mga insulation na resistance test nga ra?
2: Kung may request sa mga panimagay, nakasugod saan ba, pwede mata kami magkandak dahil may mga equipment kita makaroon nga din procurar mga recently yang para matest do insulation it bawat linya it bayang sa private entity.
0: Pero ano ra pila ro ginabayaran kon alimbawa ako man nag-request ako sa Kelco pila ang ginabayaran sa insulation resistance test aga kinangan pare nga mga earth resistance ag ambient temperature testing ra
2: minimal man lang ron depende ani sa degree of performance work nga ginapatrabaho, anong klase niya test. Bukod na po't kabisado ro do taripa. Pero bukod man it expensive do charges ni Kelco. Di karo yun.
0: Okay, so minimal yan ha? Huwag mo gaabot it mga tig 30,000?
2: Hindi kagabot it busa, Judith. Hindi kagabot busa, rusukot namon.
0: Okay, sir ha? Bilang abogado ha, bukod bilang manager ita Kelco sir. Bilang abogado. Rosang ka asosasyon ba? Organisasyon it mga professional like abi mga electrical engineer nga ra. Pwede nga mag-certify, ag dapat ba nga mag-certify sa mga government project?
2: Do pribado nga.
0: Like abi integrated of integrated institute of electrical engineer. Nag-issue bi ko no sa nakarat certification sa project kon compliant kibaga. Siyempre ano tabi private organization aga or involved ka kay government project. Dapat ba nga dong sa ka private nga organization na sandat or mag-certify sa sangka government project kon compliant imaw?
2: Pangutana nga wagid ako it personal nga paghituon kung ano ro anda nga sugundanan karon jud. Pero technically the moment abi naging ubra to electrical plant in accordance with the National Building Code.
0: Okay.
2: Aging permahan doon it electrical engineer or ay ginatawag nato nga professional electrical engineer. Medyo tan PEE na datawgon. Certification alone is substantial compliance nga raya compliant na sa electrical standard nga gina-prescribe sa andang na profession.
0: Okay.
2: Siguro, hindi man magpirma ro, isa yung electrical engineer who is a licensed electrical engineer sa mga electrical plan nga ging prepare it dayang mga government or private projects.
0: Kapin kon like ka DPWH, syempre mga nationally funded project nga ra. Di ba ro, praso aton nga DPWH, may aton nga man nga mga electrical engineer it DPWH
2: Mm-hmm.
0: Aga, di ba gina-check ba nandar mga project ka ra? ito mga electrical engineer tama, tama. In DPWH.
2: While the work is in progress, they usually monitor and supervise the execution or the implementation of a particular project.
0: Okay. Ang paintindi pero mga private organization nga ra, like mga councils nga ra, purely ano ra recommendatory, di ba?
2: Oo, pwede nga maging recommendatory or they could brought up the attention of the electrical engineer concern if there are violations of a particular plan that is not compliant sa electrical standard nita.
0: Mag-recommend po, hindi siyempre, recommendatory nga ni
2: Tama, tama.
0: Oo, pero kung gina-required mo ta, libo, contractor ako, i-required ako sa ka private organization nga mag-comply ka ra. Ay kung hindi, hindi ako mag-issue certificate nga private organization ako. So, matsa, may isang kiring question eh.
2: Kung may question sa dahay, ano rin na nga role di karo yun nga hamatin lang nga mag-issue siya ng certification?
0: Ano legal basis?
2: Oo. Ano rin na karo nga role hamatin lang yan kita nga mag-issue siya ng certificate? Yun akong pangutana.
0: Pero sabi ko, akil ko, di ba nag-test yun ka mo karon man? May inyo nga mga test, at may mga testing machine ka po eh. Nakita ko magagko pangani rin yung mga ginagamit niya mga testing machine eh. Mga pasilidad yung ginagamit niyo, di ba? Gin-testing niyo man ng mga linya nga ra?
2: Yes sir, gina-test nang daron, may gamit kami iya.
0: Kompleto ka bud gamit, gin-test yun ninyo, okay yun, di ba?
2: Yes sir, we procure that instrument iya para mas masigurado namon do andang trabaho ko amon ng mga electrical engineer nga ra. Para in accordance mismo sa standard prescribed sa andang protection.
0: Pero kinangan pagid ko nung i-test pagid itaga IAEA before ko na sada magtaot certification. Ah nga okay yun dahil mong linya.
2: Ay tao lang kung ano ro andang expertise di karo yun ag authority nga they are required to provide the necessary nga certifications bago sanda mag-accept.
0: Pag may andaman nga sariling tarifa. Ay, ano sariling tarifa, uh-huh. Insulation resistance test danda. Depende sa device, ha. 10,000, may 10,000, may earth resistance ag ambient temperature testing 10,000. Maura man daw akil ko. Gasukot magamotig 30,000.
2: Ay, may iya karon niya fees dun iya. So, depende, may iba bang klase nga test dun niya judget, no? Bukod na akong ikabisado rin tanan kung ano rin mga test na gina-provide.
0: Okay,
2: kung
0: sige.
2: Kung ano man doon ang kahinangyan nun, it's a particular entity.
0: Sige. Di mo lang.
2: Kung tana, di karon ay, kung halimbawa, no? Kung sanda ay naga-oblige si Sanda nga kailangan mag-provide ka mo kamon if makarayang na standards. So, ayhan ay may unang Sanda nga mga expert, may mga tools, equipment to do the same. Kasi kung nag-ubra man iya kami iya sa Telco, sa among nga test, tapos i-test yung madituman ay as if nga salig Sanda, Sanda nga kay bahan man nga profession to perform the same test na iubrahon yung mananda.
0: Agro inyo nga mga electrical engineer sa Kelco, part man yata, it ay house tananda, member of integrated institute.
2: Akong pagkasahid ka ron, medyo mandatory roon na nga membership sa particular na asosasyon niya ron.
0: Pati,
2: if I'm not mistaken, Judith.
0: Pati rong electrical engineer at DPWH ay part man it asosasyon, it anang grupo.
2: Tama rin yun dito eh, dahil kung amat may mga meetings kung sanda in the past, isanda kung amat na meeting sa Akelco ron. Pero I'm not familiar kung ano, Ruanda nga mga sundanan nga bago, kung hamaan it, abo nga test kanda nga gusto nga ipa-perform.
0: Okay, sige. Ipa-clarify, tigaling kanda ra. JM, thank you JM, hipte ha. Salamat din sa oras.
2: Oo. Thank you, Gid. Medayon niya, gaon sa tanan.
0: Thank you, Gid. Attorney J.M. Aril Hipte, Itaklan Electric Cooperative.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agro akon dang hindi kita lubos maisip. Ah, Mr. Contractor, sir. Hay, matsagi na... Matsagi na treat, abagarong mga kontraktor. Nagbukot manamira sa part it mga kontraktor. Pero, do... Last part it kwan. It may yeah, may ako niya nga kwan eh. Kopya ko mensahe. Request ako partial payment. Daga demand eh. Request ako. Oh, may place matakunta. Please sir, request ako partial payment. 50% of 30,000. 15% before testing today. Otherwise, we will be postponed the schedule for testing. Grabe ha. Terrible tigili ayayinga na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Akabay pang may nagpamati ha, nga taga IIEE. Paki-educate nyo, abi ako kung ano yung legal basis ko rin nga mga testing finger ha. Aga, mauragit ka ba ho? Ay ako lang yung pag-intindi abi, ang bagay ni Engineer Mationg, bisan pamahawa ng sana, okay yun eh. Gali may taripa, tagali.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yan ang mahambay nyo kara taga Department of Public Works and Highways, Aklan Engineering District.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: 21 minutos, banuwa, nagtaliwan sa oras ka lasot. So, dalian daw, hawanan ta ng mensahe. Balikan tagaling ron. Kay Igbata Dido Reyes, good morning, Gid. Madam Jonelyn Vega, una sa naman siya. Good morning man, agsatanay nga kanong nagapamati, ilang kay makagwapo. May nga gaon man, kagawad Michael Villanueva Sulina, itlaging banwa West naman siya. Madam Chile Temporasa, good morning sa Thailand. Una sa grupo ni Jojo Panda, kay ni Patring ng Nancy Igos, ng Lilian Sablao, ng Josephine de la Cruz, ag sa magabang Jake Aglocas Cryl Ropa. Sa mga taga-Tinigaw, good morning. Kay Floyd Beltran, oh good morning man, Bujong Inday. May man nga pagpamati, ag pagpamantaw. Kay Kapitana Lourdes Nini Perocho Reyes, good morning it, Kapitana. May kwan kay ina dong sa Tinigaw, bisan maugan. Kabuhabong nagpartisipa sa nang panran kay ina. Na subgang kurong mga nagpartisipar sa Panda Tinigaw, kabo-abo. Congrats gid. Bisan maugan, wait nakapugong. Kay dating Kapitan Toto Lando, good morning gid. Kay Don Cipriano kagawad tubi. Ita Mabilo Kalibo. Nga nakatabid man katon Madam Bill Arsola, happy weekend. God bless sa Hong Kong. Happy Saturday, Engineer Bernardo Biray Moises. Kay Bong Sonyo, maugan agahon na nasa sa Marikina City. Need gid akelko para maayos yon dong linya. High watt power kanday mother kunta. Agtunan yun nanda makara. Gapamati pa man si JM sa laging Banwa West ninyo no. Eksakto. Ah, Dungon. Dungon gali. Sa may Dungon daw JM, wakonot power. Ah, may problema rong linya sa may Dungon. Kaya brown out. Ag may nag-birthday pa man. Agharap agid. Concern prama nanook. Ronga linya sa may nalook pagtot DJMP. Pwede ko no mic clearing na. Nung bini, gapamati pa man si JM. Ang linya prama DJMP to Mabilo, New Washington. Masyado na gid, ha? Magamo. Kinangan i-clearing na kita Aklan Electric Cooperative Kapi nga inugan makaroon. Ay kung magmawala rong sitwasyon nga magamo, abong bagago na, abong kahoy nga magapit sa linya, ay nag-create ko naman ita pagpatay sindi itong isupplied kuryente kapin ko na sumangit imaw or sumabgay imaw sa linya at kuryente kapingin sa mainline.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Dating SB Longlong de Aces, so nasa Nabas, sa Barangay Hibon. Good morning, Gid. Thanks be to God of Abraham, Isaac, and Jacob. God bless us all today. In Jesus' name, Amen. Tres Hermanos. kay Madam Camille Gregorio. White update sa report ko una sa inyong station parte sa black wallet nga naduga sang asawa. Mga IDs dosugod ang driver's license ag baysang kiri nga kwarta. Kunta ibalik kang ro IDs una sa inyong station. Paki-check kay dong kung may ginbalik ko nung black wallet. Ano ro name? Ita ID Mama Kami Gregorio. Ipa-check naman ito man kung may ginbalik ko niya. Shout out kay Dr. Jones at your service. Thank you again sa mabilyo niyo Washington. May shot yung kandagoro nung 30,000 katulong jet. Kung ikumpara sa 7 million worth nga isda. Anong isda nga nito? Ayoo, no? Nga kinatay at mga trabahador wa sa nakasahid. 7 million? 7 million ba naman ang katila dito isda? Kinatay lang po it mga trabahador. Pag dumdum na na, tilapya ka nga basta-basta. Ganit, tag mga hagon, tagali ka isda, ronang nadali, 7 million dong bili.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.
0: Uwa, ta sa kwarta. Ay, General Bernardo Biray Moy, sasaktan eh. Istorya ko rong kontraktor, uwa, ta sanda sa kwarta, 30 mil, ano gilang 30 mil? Sisiw. Dong concern ka ra, hey, nag-set ka precedence sa iba ng mga kontraktor. Gusto na maintindihan ko na ano ra. Required yun ba yung certification? Halin sa IIEA? Kung mga nationally funded project? Ay asosasyon malang doon nga IIEA? Kapariwat ibang mga asosasyon, recommendatory? Bukod it, required? Required nga mag-issue certification? Required ba nga magbayad ka? Ita testing fee nga 30 mil. So, dapat, pero mga kontraktor, mag-inquire ka mo kara. Mag-inquire ka mo sa Department of Public Works and Highways, sa Central Office, inquire ba ka mo? Kung tama ra, eksakto ba ra? O, pras ka ra, nag-demand. 50% partial payment. Ay kung hindi, ipospon na mundong testing. May pagag pa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tama ka, Engineer Biray. Biray. Engineer Moises. 30,000 ka isot-isot. Malang ko galing. Wata sa 30,000. Ginapakuta na. Wrong legalidad. Kure nga nga. Certification. Ag-collection nga. I-testing fee. Dapat maklaruhan da. Ay, paano na maklaruhan? Masugat ko noong mga kontraktor sa kwan, sa central office. Mayad man nga ni, nga magsugat ka mo sa central office mismo. Igto mismo kay Vince Dison. Agod mao si saan ni Vince Dison. Ang itapong nyo lang kung gasugat ka mo, tonight balite, nag-crack.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Good morning, kid. Ating kapitan, Eupemio Tem de la Sena. More power. Kay isbinin in early una sa mga poblasyon makato. Halin pa kato, mahugang gid rong kontraktor na sa balit eh. Kung may ibang gasugod, wagit pagdaog. Basta tanang a project sa balit eh, anagat aron. Piktaw-piktaw ang anay. Ay, Rodriguez sa Grosgal. Yaban ay pupoy. Grabe si makagwapo. Memorize mo gid ah. Tama ka, tama ka. Bisan do mga flood control una. Mga rebate windfall, anaman. Bukod imaw rong general contractor, imaw man dong subcontractor. Pero mga rebate windfall, mapag-on mata. Okay matar ibang mga project, ayos man ibang project sa balete. Maliban ko rin tulay nga na, nga nag-on-on, ag nagkabitak, ha? Nagkabitak-bitak rong gerder.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Malami mata. Aruan ng mga flood control project una. Before, adong flood control controversy nagupok. Abo ng mga rebitment wala na sa SOMA o river eh. Okay mata. Di ka ra, nagka-issue sa raing tulay nga ra. Di ka ra, nagka-problema sa tulay nga ra. Problema, kita ra. Nag-on-on, problema kita ra. Nagkagiltak dong jarder, problema kita ra.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Patay ka mo. DPWH District Engineering Office, mabaho nga problema nyo ra.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Maunganon nga gahon man, Ron na Rana Bais, mga niban. Good morning, una sa Banwat na Bas. Dali na gina, sa kabuabong mensahe, hindi ko maubos ita basa eh. Balikan ko pagkatapos siya magalas tanway. Alas 8:30, oras sa Tugginyot, more power, probiotics, 8-in-1, Kobe Mix, your cup of success. Healthy gut, healthy life, mag more power Kobe daily to achieve a healthier you.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako galing si Mildred Consantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Bobby, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: at maraming madaanang lasa at maraming madaanang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at maraming binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamamutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you again, and thank you again sa aton mga loyal gid nga mga tagpalamati sa community.
5: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine natin ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products na kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies doc are reputable na mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa Research Nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo labatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tatunan Beacon.
8: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice. Nagapangita din kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa tulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit din. May free collagen. Gutatayan ka pa.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
11: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
15: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Walang todo, komentaryo, ngala
17: ng katotohanan, 88.5 FM,
18: Radyo, Radyo Todo.
19: Balik sa aton nga pagpangalagad, no? Bago tabalikan ng bugas ang 10 kilos, at bago tabalikan dayang, ginpadang minsight IAEA sa kontraktor ko rin 3-phase line. Merga demand ita partial payment niya 15%. Ay kundi ko nung magtawad 15%, i-postpone wrong testing. Grabe. Ha? Terrible. IAEA.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo.
19: Good morning, anay. Kaya Blinda Taay. Doon niya nga ni, nga impeachment trial ni BP Sara. Bisan maperde sa badaog si BP, kitang pumuyo rong perde. Haman, may 25 million niyagi. Rong sang hearing, hay sa tatlo, hay 75 million. Gani, perde gin kita. Nga pumuguyo. Tama ka makagwapo. Pumuguyo pero may perde. Hinay-hinay sanda sayod mo. Bawa magreklamo makara. Makasuhan ka at libelo o plunder. Pero ro mga buaya, rin anang napaabo at tanawa. Si Romaldez abuswelto sa kaso. Ayo. Matsawaot binate bakon kay Romaldez yon, Romel Miaba hindi danyo. Correct me go substandard dong guwa it project kasi kabo tasan nang gahugat. Una rong subcontractor, contractor politiko. So, do mabilin yabod lang. Nauro kawawa si Juan de la Cruz. Mahiya naman kayo. Tama taruhambaw ni presidente. Ag sa anang term makaron medyo nakita tanan dong higante nga mga buaya. Buayang nakabarong. Tama ka man, Tres Hermanos. Hambay kong adjet. Dong timbo boy sa buko gataot bugas. Mapaapin ka man or kontra. Ba, grabe ah. Sadya sa istansya ka ra. Masadya ra. Iya sa Alibacaw. Alibacaw ra eh. Tagalibacaw ka, Ruwini Miaba, hindi danyo eh. Kaman namiton ho. Hamak mo kugang kuno sa pumuyo. Kundi pinarapol nanda. It barangay council eh. Sanda man gihapon nagdaog kamayad nga mindset. Pero ayuda bawa mag-intra ng mga taga-barangay. Grabe ah. Pinarapol, sanda man nagdaog. Ayos ah. Good morning. Kapamati kami i-permi sing programa. Sityo Nabanglid. Agbalugo. Makato. O na kay Madam Maricel Aguirre. Kay Kagawad. Dating Kagawad. Agmakagawad yun man. Ariel Aye de la Cruz Belgarejo. Nga nagtabid na katon, God bless man, konsehal, aye, Milgarejo, ag sa mga tagalibtong, magamigon, ag mauganon nga morning, God bless, likewise, God bless man, Ante Kagawa, nagkumaring Nancy Soto season, ag kaya soon to make up uno, season na sa Tambak, kay Toto Roger Lucero Nagales, happy Saturday, have a blessed to the, today, enjoy your day sa imong programa, Todo Birada. Todo komentaryo sa Radyo Todo from Aklan. Thank you, kita. Magkapikape, magamig chimpo, Toto Roger Lucero Nagales. Sa mga taga-Tabayon ba nga, kaya Manulito Manalo, katamis kon libre nga ron, kaysa nabakay mo, mahal. Blessed morning, Jet. Have a lovely week and everyone. Alin sa Singapore kay Madam Skyler Chan. Good morning. Pagrit happy belated birthday sa unga kahapon. Junel Ricasa Villaruel kay Generoso Rebostes from Junel Ricasa Itbacan Banga. Kay Dudong Tatay, kon parte sa electric interested gid sanda pero sa solar panel buong pat-permit sa Department of Energy na amba ni Dudong Tatay. Totoy Bibo, good morning gali ah. Mauganon ag mabasa, basa kimong morning jet. Lumayas na siguro jet, sinday na bagyo. Medyo matawahay yun panahon. Maugan gihapon, actually, wapa na kagwat par si Inday. Papagwait pargon. Ugaling, bangod nga ginahunos, ag ginapabaskog na banwarong habagat. That's why nga nag-experience ka at mauganon nga panyempo until Monday pa, kuling sa pag-asa. Asa next week pa nga, mawan-ugan chimpo na ton. Dapangotana, ipa-implement, do it right, kahit pali na hindi maristo sa LTO. Tapos gamitan sa kalsada, kundi kuluro man gihapon, na nung mindset doon. Ay, tingin ayos sa taron. Aayusin yan. Ag dapat yun man nga mga e-trike, i-rehistro yun man dapat sa LTO. Ag dapat nung driver, lisensyado. Bukon ito, exempted sanda. Good morning, maugan-ugan ka panahon sa Katiklan. Pabati yung family Chavez, Prado. Sana asog malay, haling kay Tulit Staiko Chavez Reyes, Madam Wilma Irabon, good morning sa mga taga-talipapa sa shopping. Oy, good morning. Do e-trike makonsider na kulurom if i-operate as public utility? Pero ginakwa na makaroon, ginasugong makaroon nga bisan ginagamit mo for private use, bakod ginagaagi ka sa highway, ay i-required gid, mga driver lisensya man. Lisensya man. Ang dapat i-rehistro man sa LTO. Good morning, Jet. Watching from Igbao, Hanlo di Bacau, kay Sir Manuel Nimes, kay Jason Season. Good morning, Ed. Madam Bilya Lucero Crispino, happy Saturday. Blessed Saturday, Magimo. Kay Rail, Batoto Rail Militar. Oh, good morning, Ed. Shout out kay Cap Militar. Atong dating SK Municipal Federation President, aga SK Chairman, ita istansya Rail Militar nga nagapamati makaroon. Good morning man kay Mr. Mario Torreya, una sa San Francisco sa California, Tisirabon, pagbati, alin sa Imus, Cavite, sa Calabar Zone. May inday pasasunod sa Senado, super typhoon ko no, hambay ni Attorney Nabaye.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
19: Happy monitoring man ha, kay Toto Arbitory sa Bulacan. Toto Joini Maglunso, good morning kid. Una sa may kilid-kilid Ejir na tito, nagpamati manggalik ko na yung mga huwi. Tunganon lang to light mo bo. What crack? Matibay pa. Hay bakal eh. Steel bridge.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
19: Good morning, Jet. Good morning, Manigono, kay Konsehala Grace Lachica Yevan. O, nga nagpamati man. Madam Mabel Arwell. Good morning. Pakitamya o rumubuot nga sekretary it naluok ag membro't lupong tagapamayapa nga si Sir Raiden Kimpo nga nagapamati makaroon kay Bagsik ni Juan. Good morning sa mga taga naluok. Kay Jorks Makabinta, more power. God bless Aklan. Ag Inday ko no. Si Inday papagawa naman at Pilipinas ha. Toto Joseph Tolentino, good morning man. Ag happy blessed Saturday. Greet ko si Uncle Agos. Aganti Baby Tolentino na sa Tinigaw nga nagapamati makarote. Agos, Ma'am Shirley, good morning. Toto Joseph Tolentino, good morning. Una sa mga taga Tayawan Leso ng Dura. Kay Nung Liland, aga Auntie Ninya Laurente na sa Mabini Extension. Good day, Jet. Musta baga una, roaton nga mga dagan, paklan. Okay pa man. Balik ko na yagi kitat kalibo. Cancel lang na itong okay, pa-ilo-ilo ka. Ma-enchimpo eh. Agar na nag-inugan. Tay Borek Santiago. Oh, good morning kayo na sa Banwa Itanabas. Kay Totoy Bibo, maugano nagmabasa-basa. Nga morning, matawhay ang ngangit. Awa pa naglaya si Inday sa sugod pat Pilipinas. Actually, nagaugan-ugan iya sa kalibo. Iya sa poblasyon makaroon, ay nagaugan-ugan paghihapon.
20: Walang inaatrasan.
19: Ara na dong.
20: Ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
19: Oh, good morning ko no, Sir Agos. Saling kay Arbitore. Sinyas na kung naara lang sa higad-higad si Kuan, ha? Mayor James Sonano, ita Banwang Nabas.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Shout out daw sa mga taga Malandayon, Malinaw. Halin kay Tessa Irabon, kay July Di Malaluan Magsipok from Colas Antique. Good morning, Gid. Kay Johnny Marincilia sa Tambak, New Washington. Shout out kay Ivy Marincilia nga naga cabaret libro sanang unga. Good morning ko no tay ago sa kay Arbe Tore. Ara na sa linya. Negative pa. Sinya siyang konara na.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Abo nga buhaya nga ni. Abo man nga test na required. Kasi kundi kaka-aprobahan, natural, maglagay ka. Sakit it Pilipino. Tama, Gid. Remind ko lang, roa akong panawagan nga si Arnel Velarde nga makipagkita ka kon anytime. Ay, kay Arnel Velarde gali, ha? Ginapanawagan kagid ni dating kapitan ni De Villanueva nga makipagkita ka kana. Ag si Leonora sa Ulda, kung pwede, makipagkita ka kay dating kapitan ni De. Mga senior citizen da eh. Makaroon nga adlaw or anytime, importante gid. O doon nagapanawagan, dating kapitan ni De Villanueva at Bacausur. Doon presidente at Bacausur Senior Citizens Association. Sa uman, kay Arnel Velarde ag Leonora sa Ulda, makipagkita kamo anytime, umpisa makaroon, kaya dating kapitan Nidi Villanueva ay importante gid. Ag speaking ita, importante gid sa mga senior citizen, may panawagan niya si Chipopoy Darius Melgarejo. Doon nga President ita Poblasyon Kalibo Senior Citizens Association. Gina pa nga bay, Gid, pinaagi sa imong programa. Oh, grabe. Thank you, Gid. Doon Barangay Poblasyon Senior Citizens Association, kung mahimo nga mapanawagan ko na rin mga membro, akat nakasumitar ko andang mga requirements para sa mga binipisyo nga makabaton ko octogenarian, mga 80 pataas ra ha, agnan genarian or nonagenarian nga kwalipikado nga bakabato 10,000

0: Rayang masunod nga mga pangagan. O, ginapanawagan ha. Mag-agtonay ka mo, magipagkita ka mo kay Chief Pupoy Melgarejo. Una sa opisina at senior citizen sa Barangay Holita, Poblasyon. Kay Prado Adelaida Kimpo. Ita Poblasyon Kalibora. Or sino ra ng representante ka ra. Magkipagkita kay Chief Pupoy. Si Antela Eduardo Villanueva, senior. 80 years old man gilira. Basta mga 80. Asat 90. 80 ag 90. 80 to 90, pataas. Bansuelo Ramon Orsua. Barabante Ramona Ibisate. Cho Victor Tan. Kulas Ruding Idala. Custodio Julianito Lachica. Iloran Victorian Tanlangit. Escalona Adelia Absalon. Pilisiano Loset Alba. Fernandez. Okay lang dong. Obdulia Rose. Gaspar Rupiniano Rotel. Hilario Sunya Cardinales. Iligan Ima Makahilig. Mabasa Brenda Baltasar. This is. Magalit Ima Manalo. Nabor Lilia Cuanico. Nidwa Sinaida Bea. Okendo Maria Lilia Revuelta. Oro Jessica Francisco. Prado Paz Magma. Regalado Madeline Ang. Bais! Bais, may 80,000 ka sa July 31. Pero agto ka na ikono kay Chief Pupoy. Dating Vice Mayor Madeline Ang Regalado. 80 years old ka na gali. Bais? Hindi alata. Matsa 60 ka bagang. 80 ka na gali. Kay Rubite Giovanni Barrientos. Baw, tay Giovanni. Report ka kay Chief Pupoy. Si Raspi Junesio Rites Ag Villanueva Perfecto Laison. Mag-agtonic ka mo sa opisina senior citizen ay July 31. Magabaton ka mo 10,000 pesos. Pero may mga dapat pa mo kasi kasuhon. Iyan na sa linya si Mayor James Solano Itnabas. Kuray nga nga ginapanupon nga bugas. Ay abo nagreklamo ka ng mga kapitanes nga matsawa tanag-agi sa 20 barangay. 20 yang. Rong kapitan nga igto nag-agi rong bugas. Dung napugo 20, nung napugo sa 20, kung kanyo ta mag-agi. Mayor James Solano, good morning.
1: Good morning ka to Dujit, no? Ang sa tunan nga kapramati sa Tudo Radio, no? Ang sa pa akong mga pinalangga nga nabas noon, may daayagid nga agahon ka itong tanan, no? Yun nga ni Jit, no? Pero ako kita bago makatanan ay gapasiramat kita ko sa atong gobernador, no? Ag sa atong congressman, kung ganda nagalin ro mga bugas kera. So ahit sanda, no? Una sanda nga mag-tao, sa akon nga banwa ay matsatanan matahingan gintawaan.
0: Okay.
1: Sa barangay. Pero simpre ro tanan nga barangay ay 20 ka barangay. Ro 20 nga ron ay napuwabi ka ron ay matsanag iba kanda. Sa dahil sa katong natabo kay kong Ted nga to kay nung Juben, no?
0: Adi, para simplihon taga nga rong napugo tibiyogra. Doon na po ko ay iya takimo.
1: Ay, tibiyo mo na ko. Ay, din yan eh, no? Din na po ko ay ito kanda. At may na po ko pag itunta na sa barangay captain ko ta nga kung kamo kakon ko ta nga barangay captain kung kuman ay simple tanan sa daron ay ako malang tanan sa daron ay.
0: Pero ay mo nga mga kalyado mo na pugo kita nga ra. Kalyado mo kita ra.
1: Na pugo. Ay kalyado ko man sa piyag karang na pugo.
0: Di, what I mean, doon na po nga ra sumunod daraki mo, tag ka mo ay sumuporta kay dating congressman Tedaris ko. Okay.
1: Okay. So, ro, pananda nga ra, ro, na pugo ay sa piyag nga white kapitan. Ay iyak ako na po ruta na nga barangay ang gitawan man na no hindi tatambay nga siyempre sa kapitan wato nag-agi saan datang kandidato sa kapitan siguro.
0: Okay.
1: Nga sa andang piniinom at

0: luka si ubos. Nara nga mga nagakandidato at kapitan makaroon sa Napo o barangay ay basic isip sila nga kaya nga ra kung magtao sa ro congressman o gobernador kandidat mga bugas ay makatawag ra tao nga abi mabuton kanda. So maroon ang piniino siguro kara. Pero kung ako tanawon ay bukod at layar ubasihan para nga magdaog ka as barangay kapitan sa mabuton nga eleksyon.
1: Tama!
0: Oo, oh, bukod at daya rubasihan. Dahil rugi na basihan, tag binaranggay doon ay turi mong gali. Ano ka bala, hantop ka magpanirmisyo, tuntuod, nawat pili-pili, ag mabaho yung pamilya. Yan darasanday.
1: Correct.
0: Kahit ano patay ka na kung magabot sa eleksyon na hindi ka man nanda mabato, na hindi ka tingnan na pagbato ng gawin, abertanan pa nga persa itaoki mo, pag hindi taro-tawo, hindi kita taro-tawo. Pero ako malatawa, matat problema ay nag-request kami kay Gub Chuen nga ipasa lang ba, nangayo kami tlisahan kung mga gintawan
1: ng
0: paintingan ng kabarangay, agod isok, ipaigo man sa, anda mga ginpamata, no? Nga ginatawan man namon, no? 10 kilos man sa July 16. So para huwag kita duplication. Dahil nakabuta nga biya kara sa programa nga rang, anan ni BBM nga rang, karaya nga rang, anan ni BBM nga programa, kung sabagay, rayang kwarta para sa bugas nga rang, anan matawo ra.
1: Correct.
0: Ah, ginabalik kita kung ta.
1: Pero halinda sa kwan pundot national government.
0: National government, o. Oh. Rakon niya ta karay, ro ginatawaan karay, ro pinakapubre.
1: Okay.
0: Kung ta, kung nauna tao ra to, aray, pabot ko sa akong mapamuyo, tayod man kamo kung sino gintawan. Kaya mga pobre nga wan na tawan ay kunwata nanda ka mo na tawan magaroon sa tikaroon ay pasinsya ka mo. At araw man sa madasong nira basi kung ilipatan pa ka mo dahil pobre masupobre pag inyani ka mo.
1: Pilaro ko na idea ka Mayor James kung na pilaro nga first batch nga itong agin.
0: Mga 1,900 randa nga gintao ni Gold.
1: 1,900?
0: Oh, 900
1: okay.
0: Plus.
1: Okay, 900 plus.
0: Almost 2,000. Oh. Ramon ay mga 3,000 plus. So, naila ko mga, siguro Ramon ay mga 5,000 ta. Kamon matao sa bilog na bas. Nga mga pobre, nga ginatawaan ay mga 5,000 yung tanan. Pati anday, anaroon yung probinsya. Kahalin sa National Government. Maramon man niya ra. Mga nga di sa buludi. Pag meeting kami, gina-plastar ko kanda, oh, pili ka muna.
1: Ni Arap, para klaro, Mayor James, dupundo ha rin sa nasyonal, naging paagi sa provincial government.
0: Oo, Rwanda nga.
1: Okay.
0: Ramon man nga ra, is, iya naging paagi man sa LGC Price, local,
1: support, government support fund.
0: Oo, oh, government support fund, no? Sa kwan, sa aton sa lokal.
1: Pila man nga, so, pilang kilo man, dahil nga sa local government support fund, gara nga pundo nga nagalin, nga bugas.
0: Ay, sa bugas na nabas ay is 5 million.
1: Dayar, 5 million. Okay,
0: o,
1: sige.
0: O, class kami. So, di yung 5 million, tunga-tunga, o nang yung ratio, yung proportionate doon, sa 20 ka barangay. Bukod at ako nagambay nga abi si kwan niya rataw anaton da si kwan ako nagpili bukod
1: matsakan o ba daro nga 5 million nga nga local government support fund di ba last 2020 ano ra makaroon ba o last 2025 pa
0: makaroon niya ta kami gara makaroon po yata ako nakakuang gara
1: okay
0: oo
1: so gin download kinyo ano ra bugas na imaw or kwarta nga gin download sa munisipyo
0: na kwarta nga gin download sa munisipyo. Ag tapos sa imausay ka eh, supplier, nga kung sa CN ay tagaroon nga, tagbugas ang komersyal ra.
1: Okay.
0: Bukong dahil yung FA.
1: Okay.
0: Ag tapos ay barato. Ag may una nga, nakasugod sa sako nga may mga lugo ito, kung ano to. Nga may guidelines nga ginsundan, no? May ginsundan kita, no?
1: Okay.
0: Nalin sa national government.
1: Mm-hmm.
0: Basta ro ana nga aim kita kara itao sa mga pobre.
1: Okay.
0: At kung pwede ma-minimize nga kasi hindi pagpatawaan ng mga purpose kasi may andam ginabaton.
1: Mami,
0: kung hindi masunod yun, hindi, ma-minimize siyang.
1: Okay.
0: At, kabutan kita avoid duplication.
1: So kamo nag-usage supplier ha? Kamo nag-usage supplier. Gin download nung pundo eh.
0: Oh, alin sa SB pagita nansan da kasi may backman ay. Eh.
1: Okay.
0: Oh, ay ira yung mga supplier ay, yung mga supplier ay mga alin malang nasa mga pututan kung si ino na sa dami lang rumay
1: kapatid. Mayad niya ni mayad niya ni iwa matat problema ro pagkuan pagaproba karon ay asa naman siya nagkaproblema ay eh. Wa magsugot tong sangon ng bayan
0: ay ramon tayo dito sa sangon ng bayan kasi amat mata ko nga suportado nanda kasi kung di sa magsuporta ay makig daro tawo kanda
1: ang nakasugod ba tara sa kuan sa LDIP ninyo di ba?
0: Oo, amon man ginaidiyahan doon, isugod ya giron, isugod eh.
1: Nga ni included kay mao sa local development investment plan, ag sa local development plan.
0: Oo.
1: Okay, nga ni nagkuhan ka mo, nag-supplemental gun ka mo. Supplemental AIP.
0: Oo.
1: Okay.
0: May dapat masahon ng daro guidelines mo ya, hindi sa nama technical, dahil patuod man nga kwartara sa gobyerno, para sa pamuluyo, pero kinangan ay masunod kita sa laye.
1: Okay.
0: Oo. So, maruno, ako malang kararo duplication, ag natuman man, ay may duplication din man sa Nabas, mga 126 siguro, ag naayos man, agin balik mata sa mga kapitan, ag sanda mata nag-uso yung man to, sa council, na barangay council, it, beneficiary nga, kung siya na, basta tro kategura, randang ko na, pobre, pinaka-pobre sa tanan. At doon yun nga nira ako, no, sa kuraya nga nga nagtaliwan, di ko ang masairan kung paano randa pag tao mata sa tao.
1: Mm-hmm.
0: Pero, doon nga ni, sa may mga listahan kita nakikita, makikita man doon disabled din naton, nga mga, may unang mga may pakayat, ah, sandat ang natawaan, agro-pobre nga, doon mga abunggaangal, no?
1: Tama.
0: Sa aton, sa kadabanuan naton, abong nagaangal, no? Kasi kita nga ra, ang mga politiko, ay ginauna at nato no may kwarta. Ako sa ito, taro pobre. Papagita pa ang bala may kwarta, ag grato itong pobre no tawaan. Kung tayo makaroon tayo ng mga pobre, takanguuit, ah. Wata na tawi, ay ito tanga na abo, rin ba ito ta sa mga tao nga ra, nga hindi yung dapat magbuo man kung ta, makonsensya man.
1: Okay. So, rin nyo nga ra, is... Mga 5,000 taro beneficiary ko yung mga ra. Kung inyo nga ra nga...
0: Tanan yun, pati ron kayo sa gintao ni Gob. Nga okay. 1,000 plus, 1,900. Ramon na ba 3,000 plus ay.
1: So ratawaan nga to, nga alin sa probinsya, hindi yun makasamit ko ano nga ra.
0: Hindi yun doon.
1: Okay,
0: hindi
1: okay.
0: Hindi yun
1: okay.
0: Mga nirginambay na to, nga bawal nga duplication.
1: Okay.
0: Ag kung tanawon na to, no, amon ta kung takaran, no, para magpatas, kung ta, amon takarang meeting.
1: Pero ginpaagi man ninyo sa barangay, ra?
0: Oo, ginkwata.
1: Tanan nga barangay. Kapin kontra. Very good. Kapin
0: kontra.
1: Very good.
0: Oo. Nagreklamo nga ni Karakakon, ro, bago, no, pagkasayod nanda, no, pagkasayod nanda nga, makararo na tabo sa distribution nga aling kay sa probinsya, nagreklamo kakon, ro, mga kapin. Isa na po, mga kabarangay, nga kapitan. Haman man na it, ato pwede galikan, daman sa amor, kato ni hindi
1: pwede. Hindi pwede, doyon.
0: Ayun ba'y na ako, naiyain ta ako. Wat ako ga pamulit ka, kasi ga servisyo ta ako.
1: Okay.
0: Kaya,
1: dali lang, naputol tayo, redial. How do you know exacto? Kikontra kamati mong kapitan ka, ay pundot gobyerno ron, ipaagi kimo, kortesiya lang matuod man. Ha? Kortesiya lang matuod man. Sana nakasayad sa barangay eh. Kung sinurong pinakapobre, ha? Pinakapurdoy sa mga purdoy. Ha? Sino binakasayod? Ha? Kung sitwasyon sa barangay, kundi mga kapitan, di kung buko mo tat kaliado, hindi mo tapag ipaagi ka na? Di tama, Mayor. Kontramani mo, or kaapin man, paagya kanda, malay mo, umapin kimos pilang adlaw ron. Kontra mo ron sanda makaron. Pero malay mo sa pilang adlaw, kaapin mo ron sanda ron. Hey, wakating ginapili eh. Di ba, Mayor?
0: Uy, oron, ay, ama nagpili kating. O galing ay mga niro niya, nakatao ba nga pag-isip it iba man, mga kaapin niya, inaubra ng daw na unahan ng nagmakaron. Ay, emanit, hindi mo pag-obrahon, lumakaraman.
1: Ay.
0: Maski ba ila tao na dahil hindi man kita karon magamanggranon or hindi man kita karon magdaog sa maurong nga
1: pamagi. Kung kay Tyrodson pa ron, Mayor, ay saga unto eh. Saga to eh. Ngani hindi na itong pagtugaron. You cannot correct wrong by committing another wrong eh.
0: Oo. Agraya nga rin mga tao, matanga mga uwa, matanga nisang dahil itong paano matandang pag-distribute sa mga barangay ngawal kapitan. Ay, sa dabi man na magtinao ito ay sa ulihay maaking kung kakandidato sandaan sa kapitan ay hindi man sa napagbutuhan doon.
1: Ngani tama ginmata. Rayo mo ginahambay per me. Palangga mo ta sa natanan. Aywa ka tingin pili.
0: Aksailan mo man it ako pag ita magpolitik ito.
1: Tama, tama.
0: Ako nga bagay.
1: Nagsinang.
0: May una barangay council na sandaro magapili. At kung yung kaso maakig ro tao, di ganda maakig.
1: May turo ka. May turo ka. Hato. Haman ay inyo nga kapitan nagkagawad doon nagapili. Karun, eh, kay ito, kamo agtuto ka na, reklamo to kamo kay kapitan nagkagawad.
0: O mga kontino na, barangay health worker, sandaw naga, kontino na, binis, kontino, ang ginagamit una. Pero dapat gina-identify. Una akong tanato nanay, pero aton mamuyo, bukunit kita mismo sa barangay, o mga nagatrabaho sa barangay, mga taon-ahon, di, no, mga pamuyo, anay. Kasi nga, pobre pa kinyo.
1: Tama.
0: Ay, ang dagang bagay, may ambay sa dabi nga, ay, pobre man kami, ang bayit na gaobra sa barangay. Ay, pobre ka mo, agarong may ginabato maski pilang bisos ka, honoraria man ka mo. Hindi ko abi maintindihan. Pagpag-abot na yun sa eleksyon, magsunggod-sunggod. Mabuto sa maski tao na hindi pwede butuhan. Butuhan lang kita nanda.
1: Nah.
0: Ang pagsunggod. Pero ikasama sa banwa, wala na ginaisipan na ikasama sa banwa, ano matabo sa banwa.
1: Correct.
0: Kaya natin ibutang ang mga tao.
1: Tama.
0: Kaya ano natin doon, magpamulitik ka pag-iapon, tapuso ninyo ron. Sa eleksyon niya ka matubag, pamulitik ka rin mga programa ra. Dahil nagapong ko, kita mga ron, ipanaon natin na kaapin manubukon. Huwag naroon politika.
1: Oo, oh, mga taga-Nabas ha? Huwag na ginapili si Mayor kontra kaapin.
0: Oo, oh, agad po ka mukha ko masikontra ka mo, Aber. Ano pa? Aber, pagkatapos pa, pagbulig, ay, pagpanaon niya mo gayon ako ninyo.
1: Kung wakam mo't ambulansya. Kung wakam mo't ambulansya, agad ka mukha Mayor, ay may ambulansya si Mayor.
0: Oo, oh, harangan ni Aran ako. Harangan ka po doon dito. May magpangayo ka kon. Sayod na akong kontraron. Abo-abo, gambay, matinawaan mo. Ay pag-abot sa ubos ko, naginamugay yung man ako. Mas ko na naman ang yampay. Uy, manatawanan na ako ron. Ay, anang gobyerno. Anang gobyerno nga akong busag yung tao ko. Saran mo ko na, no? Wagit ako na milaw, man. May ginooro kalibutan. Rotawo nga nagbulig kimo. Aki mo ron nga birahon man gapon. Akiton mo gapon. Ay, inuo kimo rubala ka ron.
1: Tama.
0: Ah? Sayod mo ron katodod yet kasi gabuyot ka man ni Biblia eh. Ah?
1: Tama ron, Mayor.
0: Kaniro mga kawo nga ra, nga mga mauro niya ron klase, huwagi dit pag-asinso, basis ka nga daw, mas kapin pag nga challenge na Ginoo nga, balik-balikon ka nanda nga, pabalikon sa naki mo nga magpangayagapon ni Bulik.
1: Ah, may gani, kinambangan mo yung mga kapin nga mga kalyado mo sa grupo nga mga kapitan nga, hindi ta kita mag-ubra ka ron, ay bukon ta natot ubrahon doon.
0: Tama, tama, kasi bago natin ang values, no, ro, mga pangugali sa tumban, wag ibayluhon natin da, pag-uhon natin da. Hindi kita maging selfish, hindi kita, kasi ro selfishness, kung ikaw ay kapinalitik ka, ay masaselfish ka man ka ron.
1: Tama.
0: Ay,
1: tanong. So, saan, oh, hinono ko na ipanupod, hinono ko na ipanupod, ro, rayang, halin sa local government support fund nga nga 5 million nga worth it bugas?
0: Sa 16 ba? Nagutanda mga listahan man karon mga barangay.
1: 16.
0: Kasi sa tama
1: okay.
0: Ng taoro barangay council, ro barangay captain, ro barangay council, tanda man karon nga identify.
1: Okay.
0: So, kung mataboro na katudjit no. Kung mataboro na bisa para sa bisa kontra nga barangay, aganda gintawan ay ro yun yo. Sipay sa yun ko nga maangal ro ako mga kapin nga pobre. Kaya ambay ko kanda, pabot sa gobyerno nga makarata di karakamon. Kapin man ubukon agmon na sa may nakita ta kamo nga gintawan nga manggranon,
1: reklamo ka mo.
0: Hindi
1: tama.
0: Ka mo magkumug, hindi ka mo magkumud-kumud para masairan nato, ako di pabot naton sa mga natungdan nga harat aro binipisyari di karon ay alinon ko ay ro barangay council Sanda karon nagpili?
1: Agto ka mo kay
0: Barangay Council, tagapamulitik ta tagyapon.
1: E paano kung may mga qualified nga wat hataw e, ag may hatawan ang bukod qualified, agto sa anaki mo?
0: Oo, ang matusundag kami ay, ang baong kusundahara, kaapin man ubukod, mareklamo kita, ipaabot nato sa presidente.
1: Okay.
0: Pero masanda, ag ibutang namon ko sinuro mga unqualified nga to, ag ilistara, sanda ko, unqualified, kami maura. Ay, dahil sa matuod yan, hindi man nabisato sa namatawang tananda dahil sa budget.
1: Correct, correct.
0: But for delikadisa, kunta, unahong kita natin, nung
1: pinag-umpre
0: bago magsaka, kita mat-amat.
1: Aga, ano lang ah, ano lang ah, usahid mo nga may kasarang ka sa pagbangabuhin, magbinaton ka pa, itaw mo lang sa pobre.
0: Ay, mga nga ni Ron, saka ato niya taron, 10 kilos nga bugas, silagid lang ra, itsa itao mo to sa sambilo ko nga naka...
1: Kung makasarang, ka man magbakit sa 10 kilos ka bugas, itao sa di kasarang.
0: Mauron doon.
1: Voluntary lang, mag-volunteer lang ka mo nga mga may kasarang. Nabi, ay kaya ko matang magbakay ka ra, tauan nyo sa pobre to, ayaw nyo kapaglistahan ka ron.
0: Oo, tama ron. Ay, ginabinaton man. Tapos ay ilamang sa dahil, tinawta ka mo na, gobyerno mo na, pero kita na nang kabulig ito, huwag itaw eh.
1: Na, konsensya mo pa.
0: Hindi ba?
1: Konsensya pa nanda.
0: Tapos ay, o ikaw taga sinaon, may imo na buwita nga 10 kilos, yung kabulig nga, ito may panimagay man, may kung nga nagkapangumuhan kay mo, huwag itaw eh. Dahil sa pag-abot sa eleksyon, ay mabutuhon mo ratong kabulig mo, maroon na ng isip.
1: Na, mayad nga nila ay maura ginubrat LGU aga kabay pang maura man matabo sa ibang mga munisipyo kapin kontra
0: ako ta kadudugit no gambay sa daman maginambay ka sa radio hindi agambay ko sa radio para magmukat kita tanang nga makarat ako atong ugali man abi kong gisay di man ato matadlong
1: tama
0: ugali natin tanda hindi natin mabasol ka si Gob hindi natin mabasol si Kong. Dahil pagambay, tani, nandakalat pagtaon ng dahil, gisaligot ang dakin yun. Suka mo man, magtanaw man. Magtanaw-tanaw, sinura, sinura, dahil ano rin programa nga ra. Itaw na itong dahil sa isakto.
1: Ay, nano, tabi ay, pagdumdum, tani, gubag ni Kong, okay ko ta. Hay, tuan ng mga alipores. Tuan ng mga alipores, ganyan eh.
0: Ano nandira alipores? Roon nagasama niya ni kay Kong Agay Go, baga na sa mga leader na nga, para sabi ka to, no, kakon. Roon masama lang ako na ikon, araw akong alipuris kung ginapag nagustuhan ko.
1: Tama.
0: Oo, ay ikon na imo, tayo ipantoon doon, kaya aran niyo pa na, oh, habo kung tara itambay nga, sarili mo unahon mo. Unaharo, dapat nga maunahon, dahil sandaron ro nagakinangan. Oh, amon ka itong dati nga giniisip punta sa bilog na nabas, itaon na mong tawa na mong tanan. O galing ba si gumawa
1: na ang
0: mataman at mag-radon sa nabas ay
1: puro na pobre. Di ba nga ro, paro nyo nga 5 million nga ron kung maliquidate, halimbawa may matapos na do, distribution sa 16. Pag na-liquidate nyo ron, may another 5 million, di ba?
0: Ro, 5 million ay para sa Impra.
1: Impra? So, okay.
0: Bukong niya, right, buko niya takararama pundo kasi kato niya portal, pwede niya po kita ka-requisite food assistance.
1: Okay.
0: Katawan ka man 5 million, depende rin ito. Kung madasig ikaw ito, kanda sa BBM, may ka-kwan kanda ito, ay papanaugan ka umatimo.
1: Request ka umanda yun.
0: Imong liquidation.
1: Halimbawa, na-implementar mo kundo 5 million, tapos maabot to 5 million para sa infra. Pag na-liquidate mo, request ka 5 million na naman for bugas na naman, bugas na naman. Para luwa kasamit nga to. Tawaan man natin luwa kasamit.
0: Sumaro amo niya ra, dahil wang mga transda. Di ka rumang yapon sa mga tao nga tawaan, sundam yapon tawaan doon. Suro, mga nga, sa makalunyage, nagpa-brout ako sa portal. Nag-request yung matakamit po dati sa
1: very good, madasig ah.
0: Padasig, dara, padasig. Dahil ako itong mag-abot yung mataron, matawaan yung mandatong iba pag eh, at sa mag-abot sa middle class nga matawaan yun, at kung huwag, hindi okay yun.
1: Puntaon
0: din sa Impra.
1: Basta sa padasig-dasig, madasig gagiti mo, sigurado kita ako.
0: Ah?
1: Basta sa padasig-dasig, madasig gagiting.
0: Ayaw, ginaroon.
1: Magpangayot ayuda. Magpangayot ayuda sa national government.
0: O, maroon na biya mong ginambay, magkaroon niya, Roem, natin we will make something out of nothing.
1: Na.
0: Make nabas better, bigger, brighter nabas.
1: Okay, oh. Sige. Klaro! Thank you, Gid Mayor, James!
0: Ah?
1: Thank you, Gid.
0: Ayun, bukong niya, para sa nabas, kundi sa kabilugan, probinsya Takran, dapat makaroon kita. At kita mga mayor, sa inyo ko. Isipa na iroko mairanit atong isig ka pareho nga kung si Enro pinakamanaba ng mga tao bago unahon naton raton nga mga parintina nga pwede pa man makatiis para yung tanan ron sa kamairanit kita, atong banwang nabasa.
1: Kita mo, kamairan, kita mo yung empleyado sa Office of the Mayor, sandaro ulihin nga nakaswildo. Ay ginauna na iro iba bago rin mong empleyado.
0: Ayo, wala akong empleyado.
1: Pauli-ulihin, ikaw mo, eh, yaman ka mo sa opisina. Una-una na itong iba.
0: Ag, mas manami yung nasa sa opisina. Ag, kunin ka sa aktiko siya, ay, mula yun dako, okay lang, di ba? Kaya, kasi nakita na dako, alam mula yun.
1: Ay, siya kakita at mayor nga, nakadikstro, si Jyote ay, eh, Mayor James Solano ilang ang sakalam.
0: What may mo ay,
1: ay na, pero okay ka hon. Okay ka hon sa indingge.
0: Ako na pangamuyo. Abo-abo nga pangamuyo nga mamatay ako ay manamira kung pasangag. Ay, galing abo-abo magpangamuyo, matabo, pag yun ang pangamuyo, hindi ako mamatay. Ay, kasi palangga ko kamutan na tanahan, mabukay.
1: Ron, yung
0: responsibilidad ni James Solano ay matuga, Ron, ay kaguhoy, tara itong mga...
1: Pero... Pero okay ko, Timating. Ayos ka ron.
0: Oh, may una ko akong himugulbin, nagnabauman, ay prosigiyan, pati kating...
1: Pero sin mo kita buhay mong dinggi? Naputo kita doon. Klaro naman yun siguro ah. Ah, okay na ko naman pero manabagya po na ng hemoglobin. Huwag mo ginadinggi si Mayor, nakadikstros, nakaduty kaya mo sa opisina eh. Si Mayor James na sa kalam. Aray mo, nakabalik mo doon? Klaro na ginman siguro Mayor ah. Klaro naman ang tanan ah. Thank you kayo, Nabas Mayor James Solanoy. Yaron ta na. What pili? Ha? Kikontra kikapin. Ipaagi sa tanay ng barangay kapitan. What pili?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Agwat at problema ro Nabas anang 5 million. Ang iba pang banwa haman. Nakasulab isa ng LDIP. A Local Development Investment Plan. Ag Local Development Plan. So sa kaysa bituman siya, wata sa LDIP, abi. Then, doon problema sa naman siya. Wain mo sa LDP, wata sa LDIP. Awa, ma-include. Ay, ribang banwa, abi, nakasuda sa ng LDIP, ang LDP. That's why, wata mata sa natin problema.
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
1: Shout out, anay ko no, kay Kap Buboy sa Buko, Grace Yeban, Julito Flaviano, ag team Melrose Shine de la Cruz, saling kay Nelson Adok, kay Mr. Victor de la Tonga, good morning kid. Ginapanawagan ko no, o mga Marites sa Katiklan, ni Tolitz Taiko Chavez Reyes, bawa ko no sa LT or video nyo, padagaya sa Manila National sa Direktor maglagay. Bobot, Skiberti, Toto Bobot, good morning una sa Mabilo Kalibo. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko, good morning kid. God bless you always, man, Engineer. Kay Kapitan Idol Vic Mandal, Kap. Blessed morning kid, Kapitan Vic Mandal, Itkano. May kilao ka ron. Kapitan, di ko lang paghambangon na nangagan kong sisiin nga lugar. Basta iyagang sa aklan. Agali. Ginatawan ng gapit sa luwag. Kung di ka magapit, wa ka. Ayun at gobyerno para sa mga dapat ka-beneficiaries. Ginahingabot pagid it may una-una. Bukod niya ang mga opisyalis at barangay o LGU dapat ituro. Hay paalin ng mga leader una. Pobre man sana pero may mas pobre pagid kinyo or kanda. Tama, Engineer Moises. Mayor Mayor Nabas. Hey Mayor Malay, kumusta man? Yari na pangutana. Kumusta inyong Mayor Malay? Kung kumusta, kung na okay pa inyong Mayor Malay. Aklan. Nga kung bukon kat magapit sa sandok, wa ka! From Villanueva, Sarino, Nazarino, Jorel. Good morning, Jet. Good morning man kay Mayor Solanoy. Saludo gina ako, permi kay Mayor Solanoy. What ay ginapili? Kung ta mauron man among mayor sa New Washington. Ah, o Mayor Simonito. Thank you, Mayor, sa manami mga pamaagi. Agwat ginapili, doon tarong eksakto, Mayor. Saludo gid always ako sa imong pamaagi sa ayuda. Ginagabot sa imong baluarte. Ani kay Faith de la Cruz. Opinyon ko ang Jet ha. Bilibitan kay Mayor Solano yung nga ra. May political will gidag, may kabagakasan ang nasakupan. Madali mo yung makontak parte sa mga isyo, nagasabat gini mao, ag nagataw gini kaklaruhan. Tauro aton yung mayor nga ra. Basta mo kong inabatihan nga, nag-explain sa kahanginan, pati SB, wa man ga question. Big salute, Mayor Solanoy. Ali kay makagwapo. Alas 9.26, tatong gidyot more power probiotics 8-in-1 Covimix, your cup of success. Healthy gut, healthy life, bag more power Covid daily to achieve a healthier you.
2: Todo comentario.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gidahay. Galinumog, takwad laudlaw, tungod wag, tapo it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pin nga laudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon, ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gutado adlaw makaroon nga niya hay inyo man nga subukan para masaya lang ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, Agos Menya Avenue, Calibo, at sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page na Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products, dapat tata Navarra.
6: History Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, i-for problema. Kugida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isang ka-teacher.
8: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
11: Armando Castillo ng Danday. Tatay Nandoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 9.34 na. Ato na kita watos ni share mga mensahe wa. Lunes na galing balikan dong mga issues gawa ta matapos batalakay. Mayor Idol James Solanoy, isa kang huwarang leader, prangka, may panindugan, what ginapili sa nagainabo nga nagainabo rong pans ni Mayor James Solanoy. For Governor James Solanoy, salut! Aling kay Mr. Victor de la Tonga. Pero haba ni makagwapo, manami matakunta ra, kaso kugang imo sa resources. So, di na problema, Bipermi. Resources. Kwarta. Wawart. Ay kung gadagan kay Governor, dapat kargado ka. Dapat may armory kat kwarta. Kaya hindi na pagpalayo na kung wat kasiguraduhan. Tama ka man makagwapo. Good morning. Pwede. May potensyal maging Governor si Mayor James. Kung may nagasuporta ka na. Ay kung wakat suporta. Wakat armory at kwarta. Wakat mapag-on nga organisasyon. Number one, tabigay. Maliban sa kwarta. Nga pinaka-importante sa tanan. Organisasyon nga mapag-on. O, like tibiyog. Mapag-on tabirong organisasyon nga ginasandigan eh. O, hay may pundo pa. Ngani, pag-abot sa gira, preparadong mayad. Kung kakandidato at mga kapinsinggulan, vice-gob, mayor, vice-mayor, ay dapat maimong grupo ag may imong resources.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Observation ko ni Mr. Alexander Nabor. Nililimitahan ng nakaupo, like LGU officials, ang listahan ng qualified beneficiaries na mahirap na ang pera galing naman sa nasyonal. May kuta ba yan? O dahil sa declaration ng NSA na hindi mahirap ang aklan? May limit, 5 million manangabi. Sa Sangkabanwa, 5 million. Di, pinag-iniguat, 5 million. Sa bugas. Kapin kung na imong banwa mabaho. Kaya limitado, gid. Kay Sunny Antaran, oh, good morning man. God bless man, sir. Haron gid, do akong nailaan kay James. Priority gid ka na ro, pobre. Pero tanan hay palangga na. Pobre ang manggaranon. Naka-highlight lang do pobre ka na. Pag-abot sa ayuda, sana all idol, James Solanoy. Isang huwaran liderato mo. Hope nga ibang mayor. O hope nga ibang may balak mag-leader bisan sa barangay. Hay may pattern yung kamo. Pagi kay Mayor James Solanoy. Pangibabaw na bas nun. Swerte nyo gid sa mayor nyo. From Tres Hermanos. Sinyon to. Ay ba siguro may magsungkod eh. Hara, taga-Cavite ra. Sana all pareho kay Mayor James Solanoy. Pero mga mayor, agpati, sang kilaga pagid niya mayor, good morning. Good morning, Madam Irene Roldan Malik. O na sa Cavite ko ni Mau eh. Good morning, Isbi. Ba, Isbi ha? Pagigrit mo sa Makato, nag-celebrate it's a birthday si Draymond Lubrique. Ngatawan pa mo at mayan ngayawas, agabo pang grasya ni Lord. Yakit man anang pamilya, hading kay Archie Lanog Baltasar. Happy birthday, Draymond Lubrique. Una sa Banwa it Makato. Oh, legit yan, Jet. Ah, okay. Kukuhan pa rin. Sakto ba? Ah, okay. Dito sa istansya, kung sino lang kapin, yun at yun lang ang binigyan. Matagal nang gawain yan. Bakit sila lang ba? Gakahinangan ay, tama man yun niya mismo kontra kaman o kapin. Tauan. Hey, ano tabi ay, kung sino na tapirmi mau kung gid nakakabaton, dapat ay bayluhan yun nung kapitan. Hey, tapos yun term ni kapitan. Last term na ni kapitan. Wala nang term si kapitan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
4: Paano kung di magmukat, Jed? Yapiyong langgid, bulag-bulagan ta sandanga, agparagata sa kaapin. Wa ta mahuman, ay sandata sa barangay nagapanupod. Dindo problema. Ha? Dito problema. Oy, good morning, kid. Kapitana Juliet Onyet Tolentino Melgarejo. Ang gainugan eh. Ha? Kaya ni Jane Ambito. Wala sa sityo libtong istansya kay Anong Roger Ambito. May kwan baka mo makaron? May baligya baka mo nga isda makaron na sa libtong? May dakop ba ni Jane Ambito?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
4: Oh, good morning kay Jane Ambito. Kay nang Lilia Ramos, kali. Good morning kid kay nang Lilia Ramos. Ang gina-congratulate agad araw nga ni Congressman Jess Marquez, si Joshua. Tara, may nagpadayamot pinsahe niya eh. Representing the province of Aklan. Congrats kid ha. Si Joshua David Marquez. Doon nga ni Congressman Papa Jess Marquez. Ay nakatagana ang makipagkarira ituman. Today ha, today. Para sa Avengers Racing Team. It Toyota Gazoo Racing Vios Cup Sporting Category. After itahagos 6 years of competitive karting, Joshua has steadily honed his craft, developing discipline, race craft, ag determinasyon syempre, that now fuel his transition from karts to touring cars. Ba, very good yet today. Marks another important milestone as Joshua continue his Toyota Gazoo Racing journey sa Clark International Speedway sa Pampanga. Aga anak karama enkwentro rong mga most promising nga mga manog karira sa Pilipinas. Mga most promising young drivers in one of Philippine motorsports premier racing series. Every lap is a lesson. Every corner is an opportunity. Every race is another step toward a bigger dream. From the karting tracks to the national racing stage, si Joshua Bitbit Nana. And not only the colors of his team, but also the pride, hope, and unwavering support of every Aklanon nga nag-cheergid ka na. Race hard, race smart, stay safe. Good luck na kay Joshua o nga ni Congressman Papa Jis Marquez nga makaron ay makipagkarera igto sa Clark International Racing Circuit sa Pampanga mga kasimano. Good luck kid Joshua David Marquez.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
4: Ah, makagwapo ba ni Mr. Victor Latonga? May gahom ang Diyos sa tanan. O galing Sir Victor, pag-abot sa eleksyon ay hindi mo ta pwedeng ipasa Diyos ng eleksyon. Ha? Ah, practical, ang ginatawag, ha? Ah, practicalidad, Madam Lilia, pag wala kang pera, hindi ka maganda. Pag wakad kwarta sa eleksyon, ay nako, ayon it pasaga-saga. Kapi ko nagakandidato kat mga ambag ko ngani kung mga singgulan nga ron. Vice Mayor, Mayor, Governor, Congressman, Vice Governor, kung wakat kwarta, ayaw kun magpasaga-saga. Wakat organisasyon, wakat grupo, nga mapag-una yun magpasaga-saga. Kanugun yang rogasusun mo, imong gaoy. Dahil doon tarong realidad pag-abot sa politika.

0: Nangin ka partner banwa sa technical side, Engineer Dingdong Ruby, sa sangagan ko bilog ka Perseid, Radyo Toro Aklan, Jet Reyes po lamang. Nagaiwan kito temporaryo at mahilayton pero maungan, magasa, madanlog. Ngagahon it Sabado, Hulyo 11 kita. Trabaho lang walang personalan, banwang nagabamati mangin, hirway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. Mga pasaway sa lipunan. Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. To Jet the Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patakas,
3: magabuti ka. Sorihanda sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailan nanong siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system,
4: may mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala amo na Sir Boy, no. Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
3: system
4: or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sa immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
3: Amo na kay pictures sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung tumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganitawag naman, ultimate natural antimicrobial. Putiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makatas
4: mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kaya magbangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, caprylic acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So kung galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
5: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang ambakugani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
5: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it, Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. You might Visio. Ang Visio. You might D3. Makatas,
3: mangabot ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo da dinga kung medyo alabuton ka,
4: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa atong lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang

0: sabihin nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga, kung example, ah, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, mm-hmm. nag-inom ka D3bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
1: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3bio ta, plus nagas probiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
1: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Anong pagibala ang ginahimo ni D3bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog sa imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3bio.
0: So sa aton nga mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX500 kag D3bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
1: Oy,
0: piki ina, piki na, no? Kag piki na. Naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3bio, ang D3bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigeon lang nilang pagtumar sang DTX500, may TC alkaline vitamin C, D3bio kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuma.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May power full compact. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. TDX 500. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Sa Kadichar.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
4: 88.5 ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuli para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, okay. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis. TDX 500
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Pagkatan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamo bi anay sa espiho. Sa aton mga tigpala mate, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupot sila ka diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lantaw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Ngaga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may aring kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na yasag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong GTX500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang GTX500 na panami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa balang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
8: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan pa ito, engineer.
8: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni GTX500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no collagen sang una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like GTX500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, ning kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akong tupad balay, kaya panagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka GTX500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Mas dasig mag-ayo
10: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At yan, amuna na, pari Richard, thank you again sa...
10: So, ang kakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A, vitamin C.
8: Gusto!
10: No? So ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko, Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na gano'y.
8: Sige, daw mahamutos ang piki ng gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha?
11: Mm-hmm.
8: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 kapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an-bun-i eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. All right. Agap ako ng api, Sir Boy.
11: Mm-hmm.
8: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba.
11: Mm-hmm.
8: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no?
8: Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production.
11: attention, that's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweetener sini super healthy, stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, absolut. Butangan lang nila sa buluban yusang mga artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes, food supplement. Ang extend food supplement is not only a men supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kavuaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sang muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon ang
8: aromatherapy. Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Inoy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Inoy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Dietri Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala. May problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na daang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna nga tawag ng mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind na lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kasi syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
11: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga po.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 11 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Rayleen Ortega Ributar.
0: Todo balita.
1: At para sa mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Cafe Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, rider patay matapos salpukin ng tricycle sa bayan ng Kalibo.
0: Todo balita.
2: Samantala, tricycle driver na bumangga sa motoristang binawian ng buhay at sasampahan ng kaso.
0: Todo balita.
1: At babaeng nalaslasan sa leeg matapos umawat sa away ng nobyo, binawian na ng buhay.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang headline, lalaking nagtatrabaho sa lugawan na patay na ng matagpuan sa kanyang kwarto.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, higit 1,300 na pamilya apektado sa masamang panahon sa lalawigan ng Antique.
0: Todo balita.
2: At lalaki binaril patay habang natutulog sa kanyang bahay sa Pasig City.
0: Todo balita.
1: At headline balitang nasyonal, Senador Marcoleta mananatili muna sa PNP General Hospital dahil sa hindi pa stable ang kanyang kondisyon.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang headline balitang nasyonal, Senator Robin Padilla tinalaw si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital.
0: Todo balita.
1: At Sara Duterte nanawagan na isantabi muna ang politika at unahin ang kapayapaan at kaunlaran ng bansa.
0: Todo balita.
2: Samantala, DepEd pinabilis ang pagpapatayo ng learning continuity spaces sa buong bansa.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balita, international, bansang Iran inatake ang base military ng US sa Kuwait at Bahrain.
0: Todo balita.
2: Samantala, tensyon sa Strait of Hormuz mas lalo pang lumala.
0: Todo balita.
1: At headline balitang sports, Alex Yala seeded player na sa National Bank Open.
0: Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista, pag I love you ni Vice Ganda kay Bossing Vic na trending.
0: Todo balita.
1: At headline balitang negosyo, work-life balance sa pangunahing sanhi ng burnout ng mga Pinoy worker ayon sa pag-aaral.
0: Todo balita.
2: At mahigit sa headline naman ng balitang pangkalusugan, mahigit 500 nasawi sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo.
0: Todo balita.
1: Alas 11:30 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Patay ang isang motorcycle rider matapos salpukin ng isang tricycle sa crossing Banga, Jaime Cardinal Sin Avenue, corner Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Kinilala ang biktima na si Mark, 33 anyos, at residente ng Barangay Lapnag, Banga, Aklan. Batay sa investigasyon ng Kalibo PNP, mula ito sa Barangay Tigayon at papuntang direksyon ng Tuting Reyes Street ng mabangga ng tricycle na minamineho ng 34 anyos na residente ng Barangay Tabayon, Banga na patungong Jaime Cardinal Sin Avenue. Dahil sa lagas ng banggaan, tumilapon ang naturang rider at nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang ulo. Isinugod pa siya sa Aklan Provincial Hospital, ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Samantala, Nagtangkap ang tumakas ang tricycle driver, ngunit tumigil din umano sa may pharmacy sa lugar. Nagdamo rin ito ng sugat sa kanyang noo at iba pang bahagi ng mukha. Sinasabing hindi gumagana ang traffic signal sa naturang intersection nang mangyari ang aksidente.
0: Todo balita.
2: Sasampahan ang kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ang driver ng tricycle na bumaga sa motoristang binawian ang buhay sa crossing banga ni Washington gabi ng Webes. Pinalala ng pulisya ang biktima na si Mark, 23 anyos, residente ng barangay Lapnag Banga. Samantala ang driver naman ay si Eliasuel, 34 anyos at residente naman ng barangay Tabayon Banga. Magugunitang mula sa bahagi ng Diamaagma Street ang tricycle. Ang motorista naman ay galing sa Jaime Cardinal Sina. Ngunit pagdating sa gitna ng kalsada ay nabangga ng tricycle ang motorsiklo na naging dahilan upang magtamo ng matinding tama ang rider na sanhin ang kanyang pagkamatay. Samantala, sinubukan pang tumakas ng driver ng tricycle matapos ang aksidente. Subalit agad rin ito nga naaresto.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, binawian na ng buhay ang 19 anyos na babae matapos ang ilang araw na pananatili sa ospital punsod ng tinamong laslas sa leeg sa barangay Poblasyon, Libacaw. Ito ay batay sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya at maging ng mga pulis. Batay sa ulat, matindi ang tinamo nitong sugat sa leeg. Kaya't mula nang isinugod siya sa ospital noong Hunyo 7 ng gabi, ay critical na ang kanyang kondisyon at nananatili sa intensive care unit or ICU bago ito tuluyang namatay. Kung matandaan, patay sa paunang ulat ng pulisya ay pauwi na sana umano ang biktima kasama ang kanyang nobyo na nakainom ng matambangan sila na mga hindi nakikilalang mga individual na nauwi umano sa konfrontasyon at away. Sinubukan naman ito ang awatin ng biktima ngunit doon na umano siya tinamaan at nalaslasan sa leeg. Sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan ng Libacaw Municipal Police Station ang kaso upang matukoy ang tunay na salarin sa nangyaring krimen.
0: Todo balita.
2: Samantala, wala ng buhay ng matagpuan ang isang lalaki sa loob ng kanyang kwarto sa Barangay Estancia Kalibo nitong Biyernes. Kinilala ang biktima na si Jonathan, 27 anyos, tubong masbate at nagtatrabaho umano sa isang lugawan sa lugar. Ayon sa nakadiskubre, balang alas 5:45 ng umaga ng puntahan at gisingin umano ang biktima ng apo ng kanyang amo. Ngunit hindi naman ito sumasagot hanggang sa nadiskubring wala na itong buhay. Napag-alaman na nitong mga nakaraang araw ay nagreklamo umano ang biktima ng pananakit ng kanyang dibdib. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay.
0: Todo balita.
1: Samantala, nagkaloob naman ang lokal na pamahalaan ng Makato ng mga portable trolley speakers sa mga daycare center sa lahat ng barangay ng munisipyo bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng Early Childhood Care and Development Program. Tinanggap ng mga punong barangay ang mga kagamitan na kanilang ipamamahagi sa kani-kanilang daycare center. Layunin ng inisyatibang ito na mabigyan ang mga daycare center ng karagdagang kagamitan na makatutulong sa mas epektibo, masigla at makabuluhang paghahanda ng mga aktibidad sa pagkatuto ng mga batang makatunon. Binigyang diin din ng pamahalaang lokal ang patuloy nitong pangako na suportahan ang sektora ng edukasyon.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang detalye ng balitang lokal, nauwi sa pagnanakaw ang pamimili ng isang babae sa isang ukay-ukay matapos tangayin nang hindi pa nakikilalang sospek ang kanyang wallet sa Archbishop Reyes Street kalibo nitong Biyernes ng hapon. Ayon sa biktima, 27 anyos, tinawag niya ang kanyang kasama at naipatong niya ang kanyang wallet sa isang papag. Ngunit pagbalik niya makalipas ang ilang sandali, wala na ang naturang wallet. Nasa loob ng wallet ang mahigit 3,000 pesos na cash at isang ATM card. Ilang minuto matapos ang insidente, nakatanggap ang biktima ng abiso na may nagtangkang mag-withdraw gamit ang kanyang ATM card. Gayunman, nabigo ang suspect dahil ilang beses umanong mali ang inilagay na PIN. Agad namang nagtungo ang biktima sa Kalibo Municipal Police Station upang iulat ang insidente at magsampa ng reklamo habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect.
0: Todo balita.
1: Alas 11:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Apektado ang tinatayang 1,307 na pamilya o mahigit 3,000 na individual dahil sa nararanasang masamang panahon sa apat na bayan ng Antique ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique. Batay sa inisyal na datos ng PDRRMO noong umaga ng Biyernes, pinakamaraming naapektuhan ang bayan ng Barbasa na may 1,285 na pamilya o tinatayang 3,582 katao. Samantala, 10 pamilya naman ang naapektuhan sa Tobias Forner, 8 sa Colasi at 4 sa Aninii Antique. Sa kasalukuyan, nananatili muna ang Antique sa Blue Alert status.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Patay ang isang 60-anyos na lalaki matapos pagbabarilin na hindi pa nakikilala ang suspect habang natutulog sa kanilang bahay sa Sitio Luno, Ibarangay Kabunga, Pasig City. Nilalang biktima na si Elias Jerry, 60-anyos sa residente ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Pasig City Police Station, nakarinig ng isang putok ng baril ang pamangkin ng biktima na si John, 22-anyos, nakasama nito sa bahay. Nang kanyang tignan ang pinanggalingan ng putok, nakita niya ang tiyuhing nakahandusay sa balkonahe at may tama ng bala sa tiyana. Agad siyang humingi ng tulong sa Pasig City Emergency Responders, ngunit nang suriin ang kondisyon ng biktima, ay idiniklara itong wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon ng SOCO, na-recover ang isang live ammunition ng 12-gauge shotgun sa labas ng bahay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang suspect at mabatid ang motibo sa nangyaring pamamaril.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At sa madala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Mananatili muna sa kustodiya ng Philippine National Police General Hospital si Senador Rodante Marcoleta dahil hindi pa maayos ang kanyang kalagayang pangkalusugan ayon sa mga opisyal ng pulisya. Ayon kay PNPGH Chief of Internal Medicine, Lieutenant Colonel Benali Bayani, lumabas sa mga isinagawang pagsusuri na may mataas na kolesterol ang senador bukod pa sa mild pneumonia at degenerative disc disease. Sinabi ni Bayani na hinihintay pa ang opisyal na resulta ng two-dimensional echocardiogram o 2D echo upang matukoy kung may iba pang kondisyon na nangangailangan ng agarang gamutan. Aniya, ang mataas na kolesterol ay maaring magdulot ng pagbabara sa mga ugat kaya kinakailangan pa ng masusing pagsusuri. Dagdag pa niya, hindi pa matiyak kung hanggang kailan mananatili si Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa pabago-bago pa rin ang kanyang blood pressure at kinakailangan ng mahigpit na obserbasyon.
0: National.
2: Sa kaugnay na balita, dinalaw ni Senator Robin Padilla nitong Webes si Senator Rodante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital kung saan kasalukuyan itong sumasailalim sa mga laboratory test bago ilipat sa isang pasilidad ng kulungan. Dumating si Padilla sa ospital pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa pamunuan ng PNPGH, hanggang alas 3 lamang ng hapon pinapayagang makadalaw ang mga bisita. Patuloy na isinasailalim si Marcoleta sa iba't ibang pagsusuri upang matiyaga ang kanyang kondisyon bago ang planong paglilipat sa custodial facility. Samantala, batay sa pinakahuling laboratory test, lumabas na mataas ang test ng bad cholesterol ng senador.
0: National.
1: Nananawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na isantabi muna ang politika laban sa kanya at pagtuunan ng pansin ang pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa bansa. Ginawa ni Duterte ang payag sa kanyang pagdalo sa ika-65 patronal fiesta sa Hinatuan, Surigao del Sur, kung saan sinabi niyang matagal nang naghihintay ang mga Pilipino ng mas maayos na pamumuhay. Ayon sa Vice Presidente, mas nararapat na ituon na ng mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang panahon at pagsisikap sa paglikha ng trabaho, pagpapalawag ng kabuhayan at paghatid ng maayos na serbisyo sa mga komunidad kaysa sa pamumulitika. Hinigayat din ni Duterte ang mga lider ng pamahalaan na isulong ang kapayapaan at kaunlaran upang mapabuti ang kalagayan at kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino.
0: National.
2: Sa iba pang detalye ng balitang national, pinabilis ng Department of Education ang pagpapatupad ng learning continuity spaces sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang bahagi ng hakbang upang matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at matiyaka ang tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante. Sa isang pahayag, sinabi ni Education Secretary Sonny Anggara na mahalagang mapabilis ang pagpapatayo ng mga pasilidad upang hindi maputol ang pagkatuto ng mga mag-aaral lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad. Ayon kay Anggara, kailangan magkaroon ng ligtas at maaasahang mga pasilidad na magsisilbing alternatibong lugar ng pag-aaral upang matiyak na ipagpapatuloy ang edukasyon kahit nasa panahon ng mga sakuna. Bahagi ang programa ng pagtugon ng DepEd sa kukulungan sa kakulangan ng mga silid-aralan at sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang mahakbang para sa pagpapatuloy ng edukasyon sa buong bansa.
1: Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Naglunsad ng drone at missile attack ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran laban sa ilang base military ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain. Ayon sa IRGAC, tugon ito sa mga panibagong pag-atake ng Amerika sa Southern Coastal Provinces at dalawang tulay sa Eastern Iran. Kabilang sa mga tinarget ang Camp Aris Afjan at Ali al-Salim Air Base sa Kuwait. Ganyan din ang Shaikh Isa Air Base at Jufair sa Bahrain. Sa ngayon, wala pang iniulat na nasawi o nasugatan sa naturang pag-atake habang patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsala.
2: International. Lalo namang tumindi ang tensyon sa Strait of Hormuz matapos ang panibagong palitan ng pag-atake ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa International Organization for Independent Tanker Owners, bumagsak sa iisang digit ang bilang ng mga barkong dumaraan sa naturang ruta mula sa mahigit 130 kada araw bago ang sigalot. Kasunod ito ng airstrike ng US sa Iran at ganting pag-atake ng Iran sa mga base militar ng Amerika at Kuwait at sa Kuwait at Bahrain. Iniulat din ng Iran na 14 ang nasawi at 78 ang nasugatan sa pinakahuling pag-atake ng Amerika.
1: International. At para naman sa detalye ng balitang sports. Nakatakdang maging seeded player si Filipina tennis star Alex Yala sa 2026 National Bank Open sa Toronto, Canada. Matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon Championships. Dahil sa pag-angat niya sa world number 28 sa WTA rankings, automatikong makakatanggap si Yala ng first round bye sa prestiyosong WTA 1000 tournament na gaganapin mula Agosto 2 hanggang 13. Bago ang torneo sa Toronto, sasabak muna si Yala sa Mubadala DC Open sa Washington mula Hulyo 27 hanggang Agosto 2 bilang paghahanda sa hard court season. Inaasahang mas lalo pang mapagtitibay ni Yala ang kanyang pangalan sa international tennis sa kanyang unang pagsabak bilang seeded player sa National Bank Open. Balitang sports.
2: Sa detalye naman ng balitang showbiz, balitang artista, nag-trending sa social media ang palitan ng pagbati ni na Vice Ganda at Bossing Vic Soto habang umiera sa kanikanilang noontime shows. Sa pagtatapos ng each showtime, pansamantalang huminto si Vice sa kanyang closing spiel upang batiin ang kanyang idolo. Gumanti naman ang pagbati si Vic Soto sa Itbulaga. Agad na umani ang iba't ibang reaksyon mula sa netizens ang magaan at masayang palitan ng mensahe ng dalawa, lalo na't inaabangan ang nalalapit nilang collaboration.
1: Balitang showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo, Todo balita. Hirap sa work-life balance ang pangunahing dahilan kung bakit nakararanas ng burnout ang mga maraming manggagawang Pilipino ayon sa pag-aaral. Lumalabas sa survey sa 2,000 na Pilipino na 25.1% ng mga respondent ang nagsabing ang kawalan ng balanse sa trabaho at personal na buhay ang pangunahing sanhi ng kanilang pagkakapagod. Sinundan ito ng mababang sahod kumpara sa dami ng trabaho, mabigat na workload at kakulangan ng oportunidad para sa career growth. Batay rin sa pag-aaral, halos isa sa bawat tatlong manggagawang Pilipino ang nakararanas na ng burnout habang pinakakaraniwang epekto nito ang matinding pisikal na pagpapagod at pagwala ng gana sa trabaho. Sa kabila nito, 83.52% ng mga respondent ang nagsabing nananatili silang kontento sa kanilang karera, bagamat marami ang naniniwalang mabagal ang kanilang pag-unlad sa trabaho.
0: Todo balita.
2: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan o health news, pumalo na sa 506 ang bilang ng mga namatay dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo ayon sa World Health Organization. Wala nang ideklara ang outbreak noong kalagitnaan ng Mayo na kapagtala ang bansa ng 1,561 na kumpirmadong kaso, kung saan 254 na ang gumaling habang 354 ang hinihinalang kaso ang patuloy pang iniimbestigahan. Pinakamatinding naapektuhan ang Ituri Province, kung saan kumakalat ang Bundibugyo strain ng Ebola na wala pang aprobadong bakuna o gamot. Nagbabala naman sa Tedros Adhanom na nananatiling malaking banta ang mga posibleng lunas or ang mga nakakahawang sakit. Samantala, nagpapatuloy ang pagsubok sa mga posibleng lunas habang nahaharap ang DR Congo sa kakulangan ng pondo at iba pang hamon sa pagtugon sa outbreak.
0: Todo balita.
1: Alas 12:56 na. At inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billion Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakalaman. Todo, aksyon! Todo, aksyon!
2: Yeah, yeah! Uh-huh! Hey! Yes, a goo!

0: Ayra Gatrada Uban, may takalibo may Gatrada Provincia Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag ita programang nga Todo Action. Magkarugad daw kita ita Sabado. Picha 11 na kita banwa sa buwan ita Hulyo, Dagon 2026. Una sa banwa, rin kagapag abi-abi, agapag apanamyaw. Ita may nga hapon na may kapagpamati sa itong mga suking nga tagapagamati. Sa kabilgan nga banwa, takalibo, kabugusan nga Provincia Taklan, sa kutob kumagabutan ko itong nga pagpangalagad. Magkarugad edisyon ni Tato nga pag-ililibar o ang kong ikinyo banwa nga pag-welcome pag-panamyaw ita maahid-ayad nga udro adaw. Hoy, sa giyapon, mauganon daton kranga panyempo sa banot kalibo aga probinsya Katakan gani sa aton nga mga motorista. Agong-agong gid daw mga katodo sa pagmaneho ita mga motorsiklo, mga bihikulo kay madanlog do aton kranga kar sa dahon. Makaroon kagad daw ita Sabado. Aga siyempre, no, hindi gid magasuway, no, dagagi kita ita pandong, no, kay basi uso trang kaso makaroon. No, makaroon nagasikuo kita, no, kay bangod sa kranga mauganon nga panyempo. Now, yes, aton sa probinsya Katakan kay timing gid kahapon. Na mga katodo, nagatotaliti o atong kampanyempo, paguli kahapon right after atong karga program na pabanwa ka tabatan, agkainaman ka nga aga-aga, na mga katodo kay bangod gani, na sa gain ka panyempo magkaroon nga na-experensyahan iya sa aton nga probinsya Itaklan. Hoy, sa itong mga negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market, nagkamanaman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center, sa ito niya mga katodo, sa ito niya mga bulantero, bulantera, banwang, nagkatutok na magkaroon ka nga untro adlaw. Kamusta? Doon ito niya sa ang mga, itry ka nga daw ita Sabado, no? Sa ito nga mga negosyante, na nagpamati sa ito nga pagpangalagad, no? Magkaroon ka nga edisyon, ito ito nga pala tuntunan, kabay mga katodo, no? Nangin okay, banwa, doon ito nga daw ita Sabado, apisar, no? Nga maugan, doon ito nga panyam po sa probinsya Itaklan.
1: Pagana sa pananghalian, Todo Action! Todo Action!
0: Sa ito man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers, ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ni Tato nga Banwa Itakalibo na ka man naman nabilog nga probinsya kay Itaken. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals na iya sa ito sa sentry ta Banwa Itakalibo ang magkaroon ka mga pangorason nga pupaway na ito mga drivers na kay nagawat-uwat magkaroon ka ita pasahero o iba nagpatigayon na ita paghigop ita mainit kalaga sa baho sa pila ka makarindirya na iya sa ito sa Banwa Itakalibo mga gani nga mauganon doon ito ka nga panyempo. Sa ito man ang mga igmango ka nagpamati sa anda kong atag sa mga panimagay samtang nagpahilay-hilay kay bago tapos ka ita ilabas adong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda kron niya mga panimagay sa mga wapa na kailabas ka mulang bahala magpreparariti inyo nga pinagahon magkaroon ka nga unto kay kami man magkatodor magatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa Banwa Itakalibo agabilog nga probinsya kay Taken ang anton nga pagatawat ligwa sa anton nga pag-ililiba. Karang ang magkatodo ang magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag magkaroon ka nga daw pwede ka mo magkatodo ng magkakoment sa itong kagapag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM no? Kaya itong ito nga pagatawan italigwa sa kabugusan ka itong pagwaragwag magkaroon ka nga hapon.
1: Action!
0: Yes, good. Aga, siyempre mga katodo, para nga maging mas updated ka mo, no? Sa managa kanabo sa aton na bilog na probinsya. Paki-palo, no? Doon mo na Facebook page, mga katodo, ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Na no? Para automatic, every time nga may inang mga news and public affairs program, may mga breaking news na gratatardong Radyo Todo, iya sa probinsya Katakyan. Makabaton ka mo nito notification, agod, no? Nga maging mas updated gig ka mo sa managa kanabo sa bugos na ton nga probinsya. Yani, paki-palo, paki-like, aga paki-share. Ado aton nga pag-ililiba sa Sabado nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, Todo Action!
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa dekar nga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga-ililiba kita banwa, no? Hasta launa imidya, makaroon ka nga hapon. Para sa pagato, dita pila ka mga balita, impormasyon, mga nagkaganabo, no? Sa bugos naton nga probinsya Katakyan, no? Kung nagataliwan ka nga mga inoras follow-ups, no? Itaton nga mga Todo reporters nga aton nga pagatataron sa aton nga pag-ililiba. Pupasensya, kita na yung mga Katodo, no? Kinagasikugo kita, no? Medyo mga indo aton ka nga pamatya. lang. So, dagara ita ato man nga yain kay ta tiempo, mga katodo, sa asaw-asaw, ugan nga experience na to niya sa ato nga probinsya. No, kay kaginabi, basa-basa, kita kay ta ugan, no, inabot sa kalibo. Pila kita karaga pundo, panilong, ina kita sa may part ita balite. Galing kulihin, no choice si kita, no, ganit nga ginsuway talanggin pa doon sa kalibo. Mga katodo, kay Mingko, mga kutsansa, nga magugaw raton, karon nga ugan. No, mga katodo, nga experience yan, makaroon niya sa ato sa probinsya Katakan. Pero at problema kay padayon kita magkatodo no sa paghatod kinyo itapila ka mga balita ng impormasyon nga aton nga pagatrataron pagatawat ligwa sa aton nga pagililiba sa Sabado nga edisyon ni aton nga pagpangalagad. Sa kabukusan ko itong pagililiba ang pag-aibang kita siyempre tatuan niya mga todo reporters ang naka-standby naman mga todo sanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility aro aton ka nga one-man army no nga manging kaibahan makaroon ka nag-adlaw ita Sabado no kay basta adlaw nga Biyernes no aga Sabado ay si katodong Just Runner Bar aro aton ka nga manging kaibahan sa pagpagayag no itapila ka mga balitaan ang nagkaganabo sa Bugos naton nga probinsya Takyan aro pila ka mga police reports no direkta sa aton yung mga municipal police station sa first aga second district itaton ka nga probinsya sa hindi ka mga katodo sa mga insidente nga nagkaganabo ginrespondihan itaton yung mga kapulisan sa Bugos naton nga probinsya Itaklan.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
0: Yaman mo sa itong pagpangalagad sa itong pag-ililiba makaroon kayong edisyon ni itong nga pagpangalagad sa pagpagayag ita programang Todo Action. Aron tayo ka mga katodo nga 39 bitanan ka mga empleyado itanda barangay Andagaw ang naganigatibo banwa sa ginparagayin ka nga mandatory drug test ang naging paragayin kahapon ka nga adlaw mga katodo sandigman sa pagpabutsag no ita Andagaw barangay council ang mga kaabyanan marami na mga katodo no nga lihok nga at least kay papano banwa mapasiguro banwa no or magaserve ng modelo man doon sa party track ng mga kabarangayan pag once mga katodo nga ginapaidagom aron pila ka mga empleyado naton sa mga kabarangayan sa track ng mandatory drug test no mga katodo agod nga mapasiguro banwa ga wagi ka mga katodo ita mga empleyado ita mga kabarangayan ang nga imbulbar sa paggamit ita illegal karaga droga kay hindi man manipot maligar banwa sa aton nga mga igmanghod kapinggit iya sa aton nga Western Visayas kabo na karabanwan naton nga bukod niya mang itimpliyado kundi mga opisyal ita barangay may mga kagawad may mga punong barangay ang naging subject karabanwa sa pila ka mga police operation bypass operation itato niya mga kapulisan matapos karabanwa nga nag-engage sa paggamit at pagbaligya kara ita illegal karaga droga so sa part ita barangay Andagaw Council na mga katodo base karabanwa sa result sa like karaga 39 bitanan ka mga kagakinaan nga mga empleyado ita barangay Andagaw asagin parang karaga mandatory drug test kahapon negatibo rong resulta. Solid ang kabayro iba man yung mga kabarangayan mga katodo no magapatigayon man mga katodo itry ka nga drug test no sanda ko nga mga empleyado no agod nga mapasiguro karabanwa ang ruwagid ka mga katodo at may naga-engage sa paggamit ita illegal nga droga samtang sapya kamayin pila pa ka magabalita sa ito ang napag-ililiba makaroon ka nga hapon masobra mil nuibisyentos no ka mga residente ita banwa katatangal nakabaton man kara banwa ita tig 20 pesos nga kilo kara ita bugas mga katodo nga gin patigayon una sa banwa katatangalan mga katodo pinaagiran no sa programa nga bawat bayan makikinaban program ni pangugong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kahit papano banwa mabauda gabulig sa anton ng mga residente mga taga banwa katatangalan arong 20 kilos no nga bugas nga nabaton ita pila na ton ka mga residente kapin 1,900 plus no nga mga residente kung banwa ka natatangalan no nga makapiyan-piyan man to banwa daw sanda ko nga pang-adlo-adlo nga kinanganon kapinggid rin dahil ka nga bugas naray ka na banwa rin pinagkamayor nga kinanganon itato niya magigmangod sa matag-adlaw banwa nga kinanganon kita pila ka mga miyembro it pamilya
1: sa pananghalian todo aksyon
2: todo aksyon sa bawat
0: Samtang sa pia kamain sa pila pa kabaga balita sa atong pagililiba makaroon ka nga hapon kapin na 105 no ka mga wanted person mga katodor na tigawin ka nga maresto ita ato niya Police Regional Office 6 sa suod ginjamang ita siyam nga adlaw nga operation against wanted person sa bilog naton ka nga Western Visayas daya ka mga katodor sandig sa datos sa gimpapagawa ita ato niya Police Regional Office 6 mga katodor kagakipiya sa aton sa probinsya Katakan. Ako kay inyo karang mabatian nagligad madumduman nga nagligad karang mga dinobingo amang katodo nga haus madata aron pila karang nga operation against wanted person ng gimpatigayon ita aton nga mga kapulisan apisar nga mabuhay na karabanwag mga dinagon nagapinanago sa aton karang layi pero natigan sa Gipon nga maaresto ita aton nga mga otoridad sa Gipon na mga katodo no, sa nagapadayon karang nga kampanya mas naging pabasko nga kampanya na itaaton niya Police Regional Office 6 pag-abot sa mga wanted person na sa bilog naton nga probinsya kra itaaken kahapon na raton karang provincial intelligence unit mga katodo nagpatigon man karang tantay gambling operation una sa may banwa kra New Washington nga nagkaresulta nga maaresto aron day karang sangka babae makatodo matapos sa court in the act nga nagapataya ita East TL Bukis sa banwa kat New Washington nga makaron madata na banwa sa aton nga probinsya Katakan abukon niya mangito na sa banwa karaita New Washington na kay daya kar nagligad banwa rong pila kabaga sentimento nga ginapaabot na ita aton nga magigmangod magkatodo iya sa aton nga mga kabanwahunan hanga may una nga nag-exister nga East L. Bukis banwa nga man na ginapabayaan wa man na ginapangdakop ita aton kagabag kapulisan ginadakop ka ni man na rong piso-piso karagampang itatungin sa kabarangayan pero ikraman na makatodo todo nga matutuod ka nga sugag lantaran banwa nga ginapatigayon sa mga kabaranggayan sa bugus naton nga probinsya Katakan pero man naming ko bulagro aton nga mga kapulisan nga wa ka makatodo nakikita ronday ka na nagapataya akong East L. Bukis sa aton nga probinsya Itaaklan so kagapon mga katodo no, aton nga Provincial Intelligence Unit kong Aklan Police Provincial Office nagpatigayon una banwa ita operation sa may barangay Tambak sa banwa Katanyo Washington ang nagkaresulta kara banwa itry karaga pagka-aresto makatodo itry karaga sangka 34 anyos nga babayi una sa may barangay Tambak New Washington Aklan garode ka makatodo nga informasyon nga aton karagana baton na noro nagkagadabo banwa sa aton nga Bureau of Jail Management and Penology na kay makaroon gina kumpirmar pa aton banwa na kay kahapon ginaaligar may una na naman nga panibago karang insidente ang naguntado na sa may BGMP sa barangay na Luok sa Kalibo ang naging padangat kahapon sa aton karagana Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital garode ka makatodo kumbaga wa pa ganito banwa marisolbar aron ato karang naligar ganga insidente unang natabo no partikular dong pagbuno sa apat karang ka mga PDL sa BGMP mga katodo pero kahapon no may nabaton kita nga information nga may ina naman karang banwa nga sangka PDL nga habakugan allegedly una karon sa nasambi karaga pasilidad to gina confirm naton dara mga katodo no kay kahapon dong pila naton ka mga empleyado ita Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital nagpaabot ita information katon may kantanan sa nasambit nga insidente. Tara mga katodo, pila ka mga balita no, nga itong kapagatawatigo, pagatataron sa itong pagililiba sa Sabado nga edisyon ita aton nga pagpangalagan. Sa Japon, napadayin ka mga katodo nga makapadagay inyo ka mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaroon ka nga hapon kaya itong gito nga pagatawat ligwa no, sa kabilugan ko aton nga pagililiba. Sa Japon, napakipalo, pakilike, aga pakishare ato aton nga pagililiba no, mga katodo sa itong nga pagpangalagan parang mas mabu na to no, nga mga katodo araw makapamati no, itapila ka mga balita at the same time kung nakapalo ka mo ay mangin mas updated ka mo no, sa managakanabo iya sa aton nga bugos nga probinsya Itaklan mga imbukada ni Banwa nga minsay nga gimpadaga sa to gagapagi liliba may gigahapon may tagapagpamati daw sa kaimigo Carly Tornea Sansago sa Isla Caraita, Boracay. O naman kaday Bro Russell Senyeres daw sa Senyeres Family sa Barangay Yapak. O na sa kay Papang Sani, good afternoon. Kay Madam Sally Senyeres, may mga pagpamati. O na kaday Pareng Romel Kahilig sa Barangay Manok-Manok proper daw sa Isla Boracay di karon sa may cargo port. Kay Bahan si Pipoy John Paul Argilias daw nagamonitor sa Antonia pag-ililiba. O na si Boy Kandeng. Nga nagapamati gaban-yaban. Wa naman nagapaligos kay may gami. Gro aton grang nga chimpo magaroon, no? Mauga nun do aton grang nga panyempo. Kumplito abirong alaga ni Pareng Romel nga na. No, kung may ana karang nga si Nonoy Amo. May ana man, no? Nga si Boy Kandeng. Bao, magawi bayag naman si Boy Kumbatian. Naro, ana, karang nga pangagan. No, nakaroon sa Isla Caraita, Boracay. Aga si Nonoy Amo, no? Mga alaga ni Pareng Romel Kahilig. Una sa may Barangay Manok-Manok sa Isla It Boracay. Una kay Pare Jerome Madraso sa may sitio Tambisan sa Barangay Manok-Manok. Good afternoon kay Kapitan Raymond Quinto sa may sitio Kabanbanan. May baig mga pagpamati. Una sa ato nga mga miyembro at Tamalay Municipal Police Station Special Drug Enforcement Team nga nagapamati man sa may sitio Kagban. Now nagapakuribong rama karon kay mga Indo Panyempo. Now magamigamig maugan do anton karang nga panyempo. Kay bisan kita apiktado itray ka nga pag-ugan-ugan. That's why nagasikuho man kita. No, masakit raton karon nga ugo. Bao kay na nagapungko kita sa sudo nakatugan kita nagatuo raton karon nga ilong. Daga gidra epekto itray karon nga magaing nga tiempo. Nagahinatching kita makatodo no makaron karon nga panyempo. Sa pasanti karon nga gain net tiempo nga aton nga na experiencehan.
2: Ng masa di ko pinapakinggan serbisyong totoo para sa mamamayan.
0: May mga hapon may kapagpamati no kay Buboy Russell Kisoy Alagao sa Metro Manila. Oy sa ato niya mga akyanon OFW sa kanil Madam Elizabeth sa Germany. Good morning na no, kay Agaon Macaron sa Pongso Germany. Una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas Nevada.
2: Yes, Todo action.
0: O naman kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong, may kapagpamati. Kay Madam Nimi Santa Maria sa Dubai, may giga hapon, no? May giga Odro Adlao. Kay Sir Solomon Antonio, nga nagamonitor man sa ato niya pagpangalagad. Aga sa kay Sir Roger Lozaro Nagales, no? Sa nagapamati man magkaroon, no? Aga bless afternoon. No, mga katodo, always kita nagamonitor na no, sa tagapagpangalagad. Huwag kita nagakalipat. No, nga magpadagay at anakron nga minsahe no, sa ato niya pag-ililiba. Kay Erwin Tiada, happy viewing no, sa mga taga-barangay Agbalugo, Makatuaklan sa sitio Ilaya na nagapamati sa ato niya pag-ililiba. May mga hapon ha, aga may giging pagpamati no, kay Sir GB Matore sa barangay Old Buswang. Una sa kay Madam Beng Nalikatore sa Banwat Numansya or Banwat Caraita Madalag sa Sitio Pagidait, Barangay Alaminos. O naman kay Kagawad Michael Villanueva Sulina ang nag-uwi labas magkaroon karagay ng mga panyempo. May gigahapon na may kapagpamati. Likewise sa kay Bats Gary Atilano. No, ang nag-monitor man sa aton nga pag-ililiba. No, magkaroon karagay ng hapon. No, sa aton karagay palatuntunan magkaroon karagay adlaw ita Sabado. Sa akon niya mga amigo kita sa kay si Richard Gino Ambito. Ang ba nabi Gino nga man na kay di karonggit man na nakilaga. Narong no, mabuot nga principal no, ita Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School no, sa Banwag at Balete no, kay Sir Gino Ambito nagapamati. Una sa may barangay Andagaw sa Kalibo. Una man siyempre kay nung Ili Navara sa may Kalibo Shopping Center no, sa mga taga Chamse Restaurant. Una maayad-ayad gid nga Odro Adlaw. Aga siyempre no, sa mga customer una no, sa mga nag-uilabas sa Chamse Restaurant. Kay no Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguhan. Good afternoon. O naman kay Master Noni Nicolas sa Nelias Eatery. kay pari Unyok Junior Lente sa Relente Family sa New Buswang. Aga siyempre, no, sa maalwan gin nga mag-asawa, no, kay si Ramon Munja, no, ag kay Ma'am Bibi, una sa Barangay Bagto, sa Banway Kretaleso, maayid ay gig nga hapon. Aga siyempre, una sa Rocksken Motor Parts, nung mayad nga mekaniko, no, kay Jam Jam Andrada, maayid ay gig nga Odro Adlaw. Ag sa mga taga RKO Ukay Ukay, una sa Kulasi Antique. Ah, may gig nga hapon, ha, may kapagpamati, siyempre, una sa maalwan, no, nga mag-asawa, no, kay si Ramon Munja, no, ag kay Ma'am Bibi sa Bagto Lezo. O naman na sa kainong Woody na bara sa may Uyotrong sa itong mga negosyante, una ita karning baboy, baka ang nagapamati man makaroon karagaba nga panyam po kay pare ko ay Junel Gregorio, no, sa Gregorio Family, una sa Bacausur, sa kay paring Joffrey Gregorio, ang siyempre kay Tatay Freddy ang nagapamati, no, makaroon karagaba nga panyam po. Guna sa kay Kagawad Eric Marte, no, ita barangay Bacausur, kalibong nagamonitor man sa Antonia Pag-ililiba, no, sa gamat gid, no, sa pagtutok sa ito gagapagpangalagad, sa ito gagapagpagayag, na magkaroon ka na nga hapon sa aton nga palatuntunan. Aga una, kaday bro Yulio Garbo sa mga taga Global Paint. Aga siyempre naman sa RG Paint sa laging banwa numan siya, no, sa taga-anar, no, nga mabuot, no, kay Sir Dante, no, kay Ma'am Ruth Garbo. May gig nga hapon, aga may gig nga pagapu pamati, magkaroon ka na edisyon, ita aton nga pag-ililiba. Sa kay Jason Season, ha, una karon sa Libakaw or sa Banwa Kataburwanga, ang nagamonitor man sa itong kagapagpangalagad, makaroon ka nga hapon, kada yung Migo Bong Swalo, guna sa Kapitol.
3: Aha! Yeah! Yes, go! To the action!
0: Una, kada yung check boy dyan, Del Margan Galaw, no? Sa ako ni Makasi Manwa sa Balot Nabas, kay Toljo Luis Alamis. Una, karon sa Barangay Buena Vista, Nabas, ag siyempre kay Sir Vargas. Ang masako magkaroon kay naka-Apol Alert. Haro aton nga Philippine Coast Guard, no? Nakabasi. Una, karon sa Barangay Buena Suerte sa Banwa Krat Nabas. Kay Sir Hamilton Cabales, ha? Siya karon sa may Barangay New Buswang, maayad-ayad man nga hapon. May 28 minutos, Manwa, nakataliwan sa oras kara itaras 12. Oras magkat to datod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 copy mix, your cup of success, healthy God, healthy life. Gani sa ato nga mga katodo, sa ato nga magigmangod kapinggin sa mga mahilig guna magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ato nga kape nga ato nga ginainom, ayrong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad ita ato nga mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag-inom with more power probiotic 8-in-1 copy mix. Sagya po na sarang mabakaidong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Na kay maabot na ton yung mga katodor, nagpahayag, nagpabutyag kung ano ka epektibo sa anda nga mga gawas umpisa nga sanda nag-inom, eat more power. Na kapareskid makaroon ka na mga panyempo nga magamigamig, mga katodor, ang dupoy-dupoy ka na itahangin, manamigid na mag-inom, eat kape. Amag more power copy na kamo mga katodo. Kaparesgid no ni Auntie Jessie Marte nga suki it more power ag nagapamati gid magaron, no, una sa Marte family sa Roast Avenue iya sa Banwa it Kalibo. Kay Mari Jess sa Prado Dobrico Salminao, una sa may barangay Alimbo Baybay sa Banwa it Nabas.
1: May
0: sa atong Banwa nga pagpanumbalik na trakang nga pagdetalyot ato nga mga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe nga gimpabot ato nga mga igbangod, balikan naton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowel Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid, and thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa sininga tiyon.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit din kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sa naton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansa Somat. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kagpa-active kagpa sharp sa mind. Kagmay collagen kagglutathione.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang namit na sabor.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ano po si Zero sa Biliran? Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo aksyon! Todo aksyon!
15: Todo
14: aksyon!
15: May balita! May aksyon!
14: Todo aksyon!
15: Bawat balita,
14: hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
16: Balik sa itong kapag-pangalagad, may 42 minutos, banwa na kataliwan sa oras, sita alas 12.
14: Aksyon!
16: Sagi po na, padayon ka muna kapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
14: Aksyon!
16: Kaya pi pamati, una sa ito niya, Tim Loyal, Itales o PNP, kaday Master Sergeant Delgado. Una kay Police Executive Master Sergeant Mainit, no, ang nagamonitor man sa ito niya pagpangalagad.
14: Todo Aksyon!
16: Aga sa ito na mga fan driver na sa JM's Terminal na ang nagpupamati magkaroon ka ng mga panyampo
14: aksyon
16: na kadayinong Janing no? Kay Tonet Alayon may gid nga Odradlaw
14: aksyon
16: o naman kaday Hardy La Cruz no? Sa Z-Oil sa Osmeña Avenue Calibo at kay nong Boy Cheryl una karon sa terminal no? Itavan no? Biyang Altabas Calibo vice versa sa Barangay Istansya. Aga speaking no ita Barangay Istansya una kay Kagawad Hel Reyes no ang nagapamati man magkaroon ka ng mga panyempo. Na una karon sa may sitio Kabugakan Barangay Istansya no Kalibo no kay Mrs. na no ang nagapamati no hamban ni Kapitan Hill na no, mga katodo ay magapailiri mo no ang Barangay Kagawad it Barangay Istansya Kalibo. Kay Ma'am Rosie Isog sa Barangay Andagao may mga utradlaw aga may gid nga hapon. Dalang gid detect na irong linya ni katodong Jesral Nerbar no sa anak ron tipon karang mga balita. Direkta no sa anak ron nga area no sa aton ni Kalibo PNP aga iba pagid nato no nga mga municipal police station tong pamilya it nasunugan no sa Barangay Turalba Banga no nagapangayo makaron ita bulig suspect no nga nagapadakaw itray kada wallet isang kababayi sa Kalibo palayon pa nga ginausoy it aton niya Kalibo PNP standby.
14: Radyo Todo live report report
16: sa line number 1 katodong Jasral with report please come in.
17: Katodong Reynaldo nga pangayo makaron it bulig rong pamilya. It nga nga nasunugan katodong Reynaldo nasa may bahay Katural Babanga kahapon mga bandang alas 11 katodong Reynaldo na tabo no. This information da nga nabunaton magaling ka sa tungarang Bureau of Fire no is totally burned gitabi katodong Reynaldo ron nakaranga panimagay ag kibahan sa nasabitan ka nga nasunog ron nakarang mga appliances ba katodong Reynaldo pares ka ita natawag ka nga washing machine mga power tools nga katodong Reynaldo nga nagamit ginagamit ka sa pagkayad at mga motor nga katodong Reynaldo ag mapila pagid yung mga electronic appliance no sa suod gara nakarang panimagay dahil natabo over sunog katodong Reynaldo is wa takaratawo no sa suod gara nakarang panimagay dahil do tagiya nga dayon tagiya nga nga si Sir ano nga ra si Sir Ricamonte is nagakayad ba katodong Reynaldo ita tricycle do kar sa guwa ita nakarang panimagay magayo abin nakarang panimagay sa karsadaon ba katodong Reynaldo aga inaywan ba do ginatantaw no nga dahilan karat sa samtang sunog ay rin nga rice cooker ba katodong Reynaldo nga nagatugon yung tugon agaging aywanan ba katodong Reynaldo sa nakarang sugod pa ni Magay ay do yun do ginatanaw karang rason it nasampitan karang sunog no kung sa siyin sandang initial pang mata katodong Reynaldo nga damage ba itang nakarang sunog ra isa nagabot anikar sa 10.5 rong initial damages nga ging hatod nasampitan karang sunog apang ginahugat paman katodong Reynaldo nung magpasa ka ra ita affidavit tublos doon nga pamilya aga may chance sa pakarakatodong Reynaldo nga magtaas pa nung sabitain ka nga
16: so rung initially rung ginapaman to nga rason is tato ka nga naiwanan nga rice cooker katodong Jastrel nga nakasaksak
17: doon do ginatanaw ka katodong Reynaldo tatong ka nga Bureau of Fire kasi sa ato ka pagpag-angot ka hapon kay FO1 na De Pedro is doon do ging hambag ita mismo ka nga tag-iya katodong Reynaldo nga ulihin na nakarang nasairan na nakasaksak isa anda karakat ng Rinald nga rice cooker na dahil ano ka na presente nga nagatugunin mo kasi ng Rinald natabok ka dahil mga bandang alas 11 inugilabas yung nakatadong Rinald no aga di ka tumasa may kusina nga part na kita matpila ka mga tao ro umpisa nagumpisa ro kagayo katadong Rinald so sa makaroon ka ra nagapangayok sa nakarait bulig dahil totally burn ni Chetro Rinald wag itatabilin man sa nakarang panimagay patapos ka nga gamunan ka kagayo ro nakarang bilog da karang panimagay aga siyempre sa bilog mo na unga ka katadong Rinald isa estudyante baga na parang issue kalibo kaya nagapangayog isa nakaraita bisan sa kurute nga bulig katadong Rinald nga bisan maamat-amatan yung bangaman katadong Rinald no nga mapatindog ito man no kung na matukuran ito man ang nakarang panimagay agod makaumpisa man sa nakatadong Rinald ita uman no katadong Rinald agsa makaroon dahil siya patayin pa matagyapo no pero nga investigasyon ni tatong karang BFP banga no kung aling gidman do natanaw karang rason kung pila si Gidas pa katadong Rinald rong mapping kung tawagun kara itatong karang Bureau of Fire para man na masayaran gid rong pinakapuno ita nasabutan kara nga sunog katadong Rinald samtang dugang pangabalita yung nakarasaban wa ita kalibo ay si Gidas karadong monitoring it mga CCTV katadong Rinald yakar sa itong karang Banwat Kalibo, matapos ka na katodong Rinald kahapon, nagdangot pabira sa atong karang Kalibo PNP, rosang ka babayi. No, matapos ka nga, nagabakay mo katodong Rinald, it ukay-ukay, sa may ukay-ukay baga, nga sa may bahay ka rata, Archbishop Street nga ra, nga sa may, ano ba katodong, sa may St. Gab baga ka katodong Rinald, ay may ukay-ukay di karon, magkibahan mo katodong Rinald, daan na na karang magulang, ay habang nagapili mo katodong Rinald, ita na karang baga ko, na isa, ging tawag ka nina na baga, wala na karang magulang, aga hatungtong ba na katodong Rinald, na karang wallet, sa medyo papag ba kung display ba display yan ba katodong Rinald yung tungtong na nakarang wallet aging tawag ka nina nakara pero nakarang magulang pero pag balik ko tanana para kung tabuon doon sabi tayo nga wallet isa uwa-uta katodong Rinald na nakarang wallet so yung inusoy nanda nag-check agad sa CCTV di ka sa mismo nga okay-okay naging baka na daapang negative pero sa tabok may CCTV mata katodong Rinald apang nag-request nanda isa Lunes pata katodong Rinald mabuo ka doon copy ito sabi tayo nga CCTV tapos pag uli nanda ka ra nakabaton imo katodong Rinald ita mensahe baga magaling ka rasa ng email nga ging try ita katodong Rinald ita suspect nga withdrawn dung anak ka nga kwarta apang ging deny ra ita bank o dahil nga ni saga bagarong nga password o kung na combination pin naging nga gamit ito sabi tayong ka nga suspect ka doon pilang bisis eh pilang bisis nag-attempt ito sabi tayong ka nga suspect nga withdrawn ra ng ka nga kwarta katodong Rinald magaling ka rasa ng ATM card apang aging deny nga ni Raita Banko dahil nga ni Saga karo nga password dito doon nga Rinald no aga kaya nga ni nagdangkop man sa nakarasatong karang nga Kalibo PNP para kung ta tawag karang ipa ging panang nga dahil ipaklose na ito doon Rinald doon sabitan karang nga Banko doon na karang ATM para man na hindi ba ma-access ito sabitan karang nga suspechado aga makaroon da isa gina-check ito ang karang nga Kalibo PNP yung mga CCTV sa nasabitan karang Banko kato doon Rinald para sa mga bandang alas 4 bira nag-try karang nga mag-withdraw nasabitan karang nga suspect kaya tawag na ginabagay-bagay barong oras kato doon Rinald aga pila abi kara ka mga branches at Banko kara dong maiya kara sa itong karang nga Banwa at Kalibo kaya tigin na tigisang bilog ra i-check yung CCTV di ba kung may mga ATM nga kato doon Rinald ay may CCTV gito sa kilid so aga posible rin nga mahagip gid kung makita gid kung sabitan ka nga suspechado nga nagatry nga ni nga mag-withdraw sa nakarang kwarta nakarang wallet katodong Rinald may sugod ra sa magkapin sa 3,700 agar yung ATM nga nira nakarang sugod nga ginatry nga ni buksan ito sabitan ka nga suspechado dahil man sa kakuba aga sa tawag karang medyo nagkabaga-kabaga sabitan ka nga biktima ay nagdangop matasanda katodong Rinald yaka sa itong Kalibo PNP para man iparecord doon sabitan ka nga insidente katodong Rinald. Samtang kahapon mata katodong Rinald no update ta ay natigayon yun nga mapasakaan kaso ipasakaan yun kahapon katodong mga bandang stress do yung nga driver nga tricycle katodong Rinald agpadayon pa manimura nga nga naka hospital arrest no nakar sa itong karang akla na provincial hospital no matapos siya katodong Rinald rong incident
18: pilaro piensya katodong Rinald nga ginrekomendar
17: katodong Rinald
18: pilaro anong piensya siya nga ginrekomendar sa nakarga temporary yung kailwayan.
17: Aro ano bigat to Rinald eh mabaho-baho ga birong piyansa sa pag once nga reckless imprudence resulting to homicide eh, nagaabot abi ka to Rinald sa 500 to 300,000 ka to Rinald dong piyansa no sa kaso nga nga reckless imprudence resulting to homicide pero dumakara nga kaso ka to Rinald is sugod pa bigat dong i-diligence kung tawagon ka to Rinald eh so may chance para na magnaba na karangabil, gipindi
18: man ako matuloy sa hapon. Eh, paano mo? Hindi naman kami kaya hingabot. Kaya naman sa hospital, hindi naman may sakaso gihapon. Hindi may kakapasok gihapon mo ron.
17: Doon ka to doon nga rin na. Dahil siyempre, dipindi man kami sa korte ra.
18: Kasi may limit pala ron. Dapat within, may limit pala ron. Dapat within makarang, ma-process ni mo. Pero maglagpas ikaw ito rin, ma-avail.
17: Hindi ka maka-avail ka doon, Rinald. Ita bill, doon yung proseso. Kung ikaw karang nagpasa, karang itasabitan karang agency man, kung ikaw karang isa na-involved sa mga makaraag, may available bang mga kaso ka doon, Rinald. So, napata mag-apon makaraag ginabuhong man sa tukarang provincial hospital, doon driver karta tricycle, ag rinarang biktima, is makaraag ka doon, Rinald. Siguro naging uli-unsa na karang panimagay, magaling ka sa porinarya katodong Rinald. So, di mo lang sigurado katodong Rinald anay, no? Nga manatipon nga balita, magaling sa itong karang area of responsibility sa pag-secure patabi ka tiba ka mga municipal station, alaga matutaway man, no? Aga, wala man ka mamadugugid, may incident, accident.
18: Kamusta ro ato niya panimpo sa kalibo, katodong Israel?
17: Magugay umon, mausaw-asawon, nagano katodong Rinald, eh? Nagaputaw-putaw mandugan, kuamat ka na, medyo uamat ugan, mga nangan, mabuhos yung mga katodong Rinald.
18: Pero, madugong gapon doon ito nga palibot?
17: Magugay umon matagapon ka doon nga Rinal at yung karang banwa itakalibo aga update ito manika sa may banwa at libakaw no is baha man ka doon Rinal doon nga kasubaan hindi ni karang katabok ng mga tao ka doon Rinal di ka sa may bahin ba tamo nga sa may kalakabyan hindi ka katabok ka doon Rinal dahil mabaskog ka doon nga sugog ita tubi no haling ka sa may kalakabyan patabok ka ita banwa so wani ka rin nagabiyahi ka rin ang mga bangsa o kung na nagabangkiro ng mga bangsa wala rin sa nangarisgo na magtabok sa suba dahil nga ni karang may kadagumon nagkabaskogon. Nung sugog ka na katodong Rinald, ita tubig.
18: Basko gyapon doon sa party ni Bacawao?
17: Halin pata kayo na katodong Rinald nga agahon, update naton is sigidas pata karadong inugan. Halin kahapon, hasta kayo na agahon katodong Rinald, sigidas pata karadong inugan. Apang putol-putol man, doong ugan ito, apang rusuba katodong Rinald, is mabasko gyapon karadong sugog, aga mataas karadong level karadong ita tubig. Kaya wani kara ita mga nag-risgo ba katong nila nga magtatabok ka na ipagkita.
18: Ay, budlay, bandwa. Budlay. Tarang katong nila, kapi pa kung makara, suhog-suhog itong tubig karong, budlay. No? Pwede ka magkagawat karong kaysa ibutang mo sa risgo rong safety ni mo, no? Agrong pasahero, itry ka lang mga bagisa nga nagtatabok katong Israel.
17: Siyempre, tandaan man natong katodong Rinald, no? Kat may insidente, arang nagumos. Makaroon niya katodong Rinald, drong sitwasyon karaita suba, ay doon problema ka to, isa aging pilit, nanda ka rin nga magtabok, nga apisar nga medyaba. Okay, mata katodong Rinald, dahil doon mga bangkero, nakarasatong ka rin may party kat.
18: Again, karoon katodong Rinald, one time, nagpa-matabok kong tako sa kanawan, galing pag-abot ko sa banwa, katamang taong tarotobi, pero kaabo tagapon nga kwan yung mga bangkero nga nagasugay ug mga pasahero nga basko tagapon dumbuot nga magtabok kay ako wagay tang nagrisgo nagpabilin ako no, kay grabe kita mo rokan abot na rondo kando istaka abot ay karon tubig pero kwan gyapon no nagasugay gyapon dum pila ka mga bangkero nga grabe sugurong tubig.
17: Mga kung tawag na bigkat doon Rinald mga veterano mga ano ron mga bangkero
18: what veterano katong what veterano katong yung sa pag watat veterano katong yung sila pag-abot niya accidented ana no kapin pa kataron ni so hindi mo tayo pwede butang sa risgo kay mo kung tabit normal doon nga sitwasyon eh may kunta ko normal lang yapon do tubi sa subay eh, galing doon bahang kabiron
17: mo na bigla ta katong Rinald nga gulping sugog ba kung tawag
18: oh sangkiriti sangkiriti lang karon nga panic kwan oh sangkiriti lang nga panic it pasayro gaban yaman masala gitaro na simple rong balance ron karon katong Israel.
17: Dumalan si Ibabi Karan, nagasakay pa ita motor ka sa Rinald sa bangsa mga ay isang bis sabi ka rin nakatabok mga tayo toging ka garong motor aga medya baha barong nga suba siyempre mo ka rin tuhod ka doon Rinald nagkakorog-korog motor kumbukong sa timot sanay nagasakay ka sa bangsa eh huwag ka tabi mo nakapyutan ka doon Rinald pag-abot ka sa bangsa nga rin mo lang sarili nagatindog
18: ay ikaw man nagawa kat balansi ni mo nagatindog ka siyempre kung nagawa na ayawan ka doon higit ka timo baga anuron ka ito ka timo
17: Tabin po ko sa tunga, kung nga nakatod ng Rila, doon medya batsag ni Mora, medya maputawin sa bilong kasi kaya sa kubang kuba.
18: Ay, Oron, ay, kapin ba kung magkuti mo sanay, baguhanon ka, mga ni pag one time to, wah, kita nag-risgo, ay, ito lang po tumuwag sa banwaro, may ganyan, may mga kilaga kita ito.
17: Oh, abo man itong mga pangilaga
18: na parang sa banwaro. Doon bintaha, kung kwan, gagawan ka.
17: Siyempre kung maanganan ka, may layunan ka gano'ng katodong Rinald.
18: Oo, ang dapat ba? Ang dapat
17: buot ka nga tawo.
18: Oo, ang dapat ay kung nagawarang ka, pundar ka gagit, pwede mo ito nga kwan, istara.
17: Good Diyos. Agad kung hindi ka matumatuhod ka tabo, kitsa ba? May hapnan ka
18: kapag doon. Ngawa, taro kwan, sakay ako sa jeep, liba, kaway man ay.
16: Tagalibang ka ugrit imang gali. Nga mo makunta ako maghambag man at mag-report kay John Delay. Liba ka o nun. Tagalibang ka ugrit imang gali. Gid man.
17: Halata, maganda. Ang katadong rin na. Itong tagalibang ka o tamang natin mo. Ba't siya gini mo? Kasi o, tagasabay mo.
16: Oo, oran. Kinagat ako. Kasi siyempre, mga demong dagun-tatong-dagun siguro nga balik-balik takon sa libang ka o. Bye.
17: Doon nga rin. Isang Domingo ako parang ito sa baka o kung ano top nun. Kagari mo, ganda.
16: Hey, may gunta akong siyang adlaw takong to. Ay, sa samkwan na hayagos, ado adlaw, bilog tayong simana, ito tangga uli, abi.
17: Doon pa katodong hari na. Siyempre, madali mo lang matubod ikaw karang matapnan man ka karang ano ito, ang panghambagon katodong rin. Kapin pa kong pilang adlaw ko nito ba nagadayon man sa banwat kalibta, libakaw. Pero, kababanan na sa itong mga libakaw nun, yung kababanan sa mga patwid bukid, may mga professional, at ba katodong rin na mga tao ito, pisar nga ginakutsaan man, anda karang panghambagon katodong rin. Pero, abot na karang natawag nga professional, matanda sa may banwat libakaw. Ginatamyaw ko rin katodong rin.
16: Sino?
17: Mga igbata, nasa may bahing karat ta kalakabyan nga
16: taga kalakabyan kagali
17: Mr. Kabyan ko
16: may kilala ako kadto may kilala ako kadto Destrel taga Libakaw man pero kun ko tan-on mo hindi mo mag-ako nga taga Libakaw imo
17: mag-ako
16: ha tao taga ni ay man ito ito Slibo man ako star pero ano apelido pero ano apelido aga kwang ito Libakaw noon gid dito ni mo gid mabalibaran.
17: Hindi kita mag-ako.
16: Hindi kita, ay, mag-ako. Huwag ko yung kibakot. Klibot man ako.
17: Klibot ako.
16: Namit, kasi, namit si Libakaw, tayo abo tayong yung kwanto, Bisaya?
17: Yung Bisaya ito nga manok, ha? Doon nyo tayo nakita doon, kung mag-palibakaw, tayo mag-abot.
16: Nakaabot ako ito, Jusre, itugin sa kwan. Nakaabot ako dati sa kwan sa part itap, ilayagig nga part, nung pag-uli na, kabit ang rutan, aw, kurukwan. Pero, kwan ro idagong itbangli dahil grabe kung gabi ibig kami nagagawa sa motor pila kasuba ro itabo kay paggabi iging suwang yung motor nga ito lang ba motor naman makaagi tagdagan na tao ba nga kwan tapos sa motor ay anom ka mong gasakay pagkagahon na ipagka balik namin na nagbarisa kami patabo pa ubos kita naman mong kinagyan ako katastaas mo makonkita kung di makonda ba't sige nervyos kung makonkita ka na
17: doon yung ikatadong Arinald no isipo natin nga radong sakripisyo at pila ka mga estudyante nang magaling ka sa may part-cart mga bukid nga ating huwag, gamang ka na mag-agtuya kata sa patag para lang makatapos ka doon nga Arinald.
16: No, so, ay, bro, kung panay, 2011 yata, 2012, ro, dagan pat sa Manikaw, buko ba itong ginaubra, pati mo ro, ginabuldos, pati mo ro, katodong Israel. Hayro, among gisakyan ka ito'y tag 4x4 na rawit, and that LGU, pag-aigod, pa ibabaw, man sa gapag, ay kita mo katastaasun sa Manikaw, ang katastaas sa Giron, ay, oy, pag-aigod, yung 4x4, kipinimbang, isip ko, mapalim, ako magumpat, makaduna ka na, ay, kwan, ay, pero makaray, manami na ro, dagan, no? At least, ay, kahit paano develop na bagarong, dagan sa nabukid gabahin, at iba kao nga, kahit paano ay mabawas-bawasan, no? Ay, dati, may ginabagtas, ito yung mga pumuyo na, ako naman, natong

0: Ay, mga doon, mga puti rong dagaga ito sa kwan? Sa ilaya?
1: Mm. Oo. Oh. Ang ginatago oh. Nga diamante rong...
0: Kanamit ko na ay...
1: Banwat lubakaw.
0: Ang bayo. At ang kanamit, andang lingwahe ito sa ilaya, medyo may tuno, taba? May halo o tanga kwan? Parang...
1: May halo, pero nga... Kung tawag nga doon rin, medyo mga antikinyo.
0: Oh, antikinyo, o. Oh, parang kanaya, baga may halo. Mm. Pero ibang klase, taba? Hayang bagay na ito, tara na itong tunagkwan. Ay, pari, makon, in kaso, makon ka may mga... na ospital kinyo, hay, doon ko na ron, ginakaraga sa duyan. Tiis yung doon, nasa nakatapot ka sa banwa? Ay, sanda-sanda naman, ito ay nagakuan, nag-asawa ron na, sabi, magayo nga mayad. Pero siguro magkaroon na, hindi ko kuan naman, hindi naging palas ba dati rong tiyempo, katong Israel, gag, hindi kong para magkaroon.
1: Hmm, siyempre, makaroon ka ng Rayland, may access na natin. Kahit sa daganon baga,
0: siyempre, makaroon. Ay, maabot na baga, aga magkaroon na, kaya na abot na kaya na magkaroon nabi abuton ita serbisyo baga ita gobyerno, no? Ginadagan ito rong serbisyo at gobyerno nga hindi na sa damabudlayan. Unlike tati abi, no? Kuwanggit ka to doon just lalo. Kaya siyempre, sa kawadaan man, itry ka nga mga manami nga dagan nga madagan ito rong serbisyo para sa mga pumuyo.
1: Pero dati anay, yung mga inong nga katodorila, nag-ausawa pa na karita bata, ito ka na katodorila, dahil nga ni nga hindi on kaya, ka nga magpatunoy ka na ganikanan, na magayo man katodorila, dumus kila, napang makaroon, abu ta ka mga estudyante, ito nga nakatapos yun ta, misan nga magayo ka nga parte, ita libakaw nga na katodorila, dito ka rin, nagatingwa kita nga manaog.
0: Oh, nalipat na ko to, nalipat ako to, part 2 ita ko ni, part 2 ita daragsaan niya, ta, ramang ginatunan nga to. Katodong Jezreel, galing may sityo to eh, nga kwan, tapos ay rong bukid nga to, ginatulot ka ko, kapgoy man ay, dubukid man na, pag saka umana ka ron, pag panaog mo ito ka ron, ay kalinog ng area, ang balit mga kapgo to, no, nga nag-aalalay, kamon katodong Jezreel, agtigwan, isang bilog-bilog kami, gintambay, kung mauno man doon mo nga experience sa, kung mabalik ka pa baga, bako hindi, utang magbalik ma kon.
1: Hindi na tawag na first and last
0: work. Oh, hindi na yung pagbalik mo, pagbalik na mo, pag-uli ko, pag-uging ang kasugig ko, grabe, tabi ro kwan, ay, babasa ka, kasi matabok ka tsuba, agabi rong silak, tikang bagtas ka mo.
1: Ugasan ka. Magbagtas.
0: Ay, grabe, no? Grabe ka, kabudlay, no? Sa mga igmanghod na to, no? Sa mga nailaya, it part at libakaw, katodong Jezreel, no? Pero sila sa part, nanday, sanay, sabi sa, doon karaga sitwasyon, no? Katodong Jezreel.
1: Tama talaga ito mga Rilan. So proud mga kita sa itong mga pila ka mga libakaw noon na makaroon hayang kita sa itong mapatag mga professional mga tao ko ito nga rin na susumagang marasang nakarang mga dati anay mga wak kita karang expect mata nga makapanaog mga makaklaseng mga tawag karang mga tao ito dahil sa ito natin kayo layo sa Rinaldo nga access ka mga daganon apang makaroon manami yun man pero siyempre may na magamang karang mga residuo ka ito nga para sa karang mga tabo karita suba na apisar nga liba kara nagtanong mga kapatid dalagsaan nga ka ito nga Rinaldo na bisan naman naka-resod-resod ba ka ito nga Rinaldo nga talabukan ay na ano ka pa na nag-resod ka mo sanda para lang makatapos makasugod sa ubra ka ito nga Rinaldo matawaan manit manami kakabuhi na nakarang pamilya ka ito nga Rinaldo
0: o nagtinir kami ka ito sa wani sa may sitio agbatuan siguro ito na muna agbatuan o diyon di karang nagsit nagtinir ay pero pag abot otro lima kay grabe rong ginpahaong bitot mga kwan mga pumuyo ka to Jezreel, wag kagid problema sa pagkaon kay sigurado gid nga hindi kagid mag inusog, mainusog ka lang sa kagayo na tatlo lugar.
1: Ay, wag kabisa na katodong patay manok, kung nanda at ang pangsula.
0: Ay, ginabailo, ginabailo, ginabailo at sardinas, pero manok.
1: Si Bailo ang mala sa tinapa.
0: Tinapa lang. Oo. Oh, ay, siyempre.
1: Tinapa lang ha.
0: Tanamiton ta mga sili to. Ugang baw.
1: Doon yung nagkatodong Rinald, kung ito ka akong bisita kahit sa mga park at mabukit talaga at ito rin katodong Rinald, kadaagi mo at mga panimagay, nagadahan-dahan, internet kape, mamahaw, tanang ito katodong Rinald, kasi danda nga may mga bisita ba ang nagasaka, karita park, karat mga bukid, bukid-bukid na lugar, ay mga mabuot, kita rin katodong Rinald, datang karang mga tagalibakaw nun.
0: Oh, hambay ko na, hambay ito yung kagawad, try man ay, abo, may halo, bingkaray, abo, tama na, yes sir, nga kwan. Nga guwapa, ang bago ay bisan lima pa nung magguwapa, hindi tayo magpangasawa iya.
1: Dagan na mga guwapa, magdaga diya.
0: Sumabat ay kapgo, hampay na hay, saya imo mana, buwa man ay guwapa, agdaga sa banwa.
1: Maridugi, wala, damo ay guwapa, magdaga.
0: Ay, may malingwahe dito nga may kwanta, hindi na tumas masyado maintindihan may halo o tayo katulong
1: Jezreel. Pagka na katulong Rinald, ita uyang, ibaw tara na kami nga lingwahe di karon parang may halo o tara katulong Rinald, nga mga antikin nyo, kada karang mga lingwahe di karon sa pinsumay part, ito panipyasan nga na katulong Rinald.

0: Yung may ilunggong o may pagkatikinyo o may pagkawaray yung nakarang yung mga lingwahe di karang nga ibaw tabo akong atong karang pamatian ibaw ta natin karang igubton na nakarang mga word kata doon nga Rinald pero brabaw yung mga brabaw kung tawag nga doon nga Rinald mga makarang nga ron ito matakandaran mabatiyas kata doon nga Rinald makarang nga ron. So, Derek, karang na siguro katotong Rinald sa tatong karang report no, magkansa itong area of responsibility para man sa todo aksyon, nakumahan sa katodong Gisrael Nerbar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, live report. Kailangan may balita, may aksyon. Todo, aksyon. Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo, aksyon. Balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abugig ka siya mata sa report ni katodong Gisrael Nerbar, no? Direkta sa Antonia Calibo PNP, no? Sa pila ka magabalita, kinatipon at the same time, mga senaryo man katodo no naging basyada magkaroon karang hapon sa aton nga pag ililiba.
1: May balita, may aksyon.
2: Sa piyak kamahin man katodo no yas ato gagapag-pagalagad pinapas sa mga balita gato gapagatawat ligwa no sa ato gapag-pagayag magkaroon karang hapon yas ato ang karagapala tuntunan no kapin no 30 inuibitanan no ka mga empleyado no mga kakira makatodo no ita barangay Andagaw. Na ayos aton sa banwa kara ita kalibo rung nagnegatibo no sa ginpatigayon nga mandatory drug test no kahapon kara nga adlaw na no, sa bilog daman katodo no sa mga tikang ita barangay Andagaw nga masiguro gid man katodo no nga uwa kara ita mga empleyado nga naga-engage banwa sa paggamit ita ronday kara nga illegal kara nga droga.
1: Aksyon.
2: Daw kay kapare sa nambad na kaina magkatodo hindi man manipot manigar sa anton nga magigmangod kapinggi diya sa aton sa Western Visayas nga man nagliligad magkatodo may pila kita ka mga a-opisyal ita barangay like barangay kagawad, barangay kapitan no, may mga barangay tanod to banwang nangin subject sa pila ka mga police operation ita aton karang magkapulisan mga katodo pag-abot sa ronday karang illegal karang droga. Now, manamira mga katodo, no, nga mga lihok, no, ita aton yung mga kabarangayan, no, nga para nga mapasiguro gid, mga katodo, nga uwa it mga empleyado ita barangay, mga katodo, nga nag-engage sa paggamit, itry karang illegal karang droga.
1: Aksyon!
2: No, kay Mingko ka na to, no, first time na to, no, nga, nabatian nga may isang kabarangay nga nagpatagayon itry ka nga drug test no sa rek mga empleyado although nga nagligad ka mga binuhan no kay may ro LG umalay no ro tanan nga mga empleyado job order regular employee mga katodo it LG umalay no may una gid karon no nga mga ginapatagayon ka random drug test no dali ka mga katodo nga mga banwa barangay nga antong kanang mentionar no, ginadayaw na to, no, ray karaga pila ka mga opisyal. No, mga katodo bangod, so ray karaga mga programa nga ginapatigayon para nga maipakita banwa, no, sa publiko, sa anton nga mga pumuyo. Mga katodo, karong pila na itong mga empleyado, uwagid, nag-engage sa ray karaga mga aktibidades, particular, ray karaga illegal nga droga mga kaabyanan.
1: Aksyon!
2: No kay hindi abi no mangin manami nga ihimplo no sa aton kaya mga pumuyo pag once nga may una kaya nga mga empleyado or official abi no itbanwa barangay no mga katodorong mangin subject sa ulihi sa pila ka mga police operation ita aton kaya mga otoridad no kay siyempre paano pa respetuhon da yun no ita aton kaya mga pumuyo paano na aton inginyahon o inganyon ro aton nga mga igmangod banwa nga hindi kita mag-engage sa raya karaga paggamit it illegal nga droga kung mismo nakikita at aton yung mga pumuyo nga rumpina natin ka mga empleyado opisyal na ita mga kabarangayan kabanwahunan hay una man mismo nanda nakita no mga katodo nga sanda nag-imbulbar man sa makarunday karaga aktibidades
1: may balita may aksyon
2: surong barangay Andagaw no mga katodo base karaga sa gin patigayin ka nga drug test kahapon ka nga daw. No, based man sa confirmation kato ni punong barangay Juliet Melgarejo, no, ita barangay Andagaw kay kahapon daging patigayon. Aron dahil ka nga drug test, no, agkapin, 30 inoy bitanan, ka mga empleyado, ita barangay Andagaw, nagpaidawom sa drug test, ag 100%, no? negatibo roray karaga resulta mga kaabyanan. Dapat sa iba pa karaga mga kabaranggayan, no, yas aton sa kalibo. Daw magkatudo ay ipa undergo man, no, ro, raya karang mga empleyado na to, no, sa drug test. Daw agad nga masiguro taban, wa, nga uwagid, no, kita it mga empleyado nga naga-engage sa makarunday karaga, disyo mga katudo, particular, dong paggamit itry karaga illegal karaga droga.
1: Aksyon!
2: No, kay siyempre, ro, sambilo ka lang magkatodo, no, nga, pagwans nga may una kita nga mga na-monitor, mga nag-ingis, di ba, may mga program dong kada kabaranggayan, dong badak, mga katodo, ina karon gina, gina rehab, bro, pila na ton, kabig bangod, nag-engage, no, sa rekan nga paggamit, itiligal ka nga droga, may programa una, ginagastusan doon banwa, itry ka nga gobyerno, no, mga katodo, at least, no, maipakita na to, no, sa publiko, mga katodo nga rong aton nga mga kabaranggayan na umagaserbi, no, nga ihimplo sa aton nga mga akay mga huran, especially, no, sa mga pamatanon makaroon. Kung aton nga pagambaga, no, dahil ka nga problema, no, sa illegal ka nga droga makaroon, hindi man ma-report manigan, nagligad, di ba, na adi karon sa mga area, itaban at Altabas, do, rato ka na sa Kote nga first time, nga kapin 1.5 million plus, nga halga ka na ita illegal nga droga, nga ginapabot siya mga katodo rung bagsak una sa Banwat Altabas saka iga-distribuer sa pila naton ka mga banwa nga sakop it probinsya at Aklan at the same time sa iping naton nga probinsya rung probinsya krat antike mga kaabyanan.
1: May balita, may aksyon.
2: No, do yun ay sandigman, no, sa mga impormasyon nga ginpaabot itaton ka nga mga kapulisan. Mga katodo, baysa pagpabot siya itry ka nga mga daywa ka mga individual, no, nga gin-aresto sa so, nga police operation kung nagtaliwan ka nga adlaw. That's why nga ni, no, every time nga may ina nga mga police operation ruanto nga mga kapulisan wagid, no, nagakugang, wagid nagakalipat, no, sa pagpadumdum sa anto nga mga igmangod banwa nga maglikaw kita, no, sa makarunday ka nga mga aktibidades, no, kay wagid nga magkatodo ita may maitaw katun nga manami nga epekto kapinggid, no, sa ato nga pagpangabuhi, no, at the same time kung pag-apilar, no, itako operasyon nalin sa publiko kay hindi man tanan banwa nga mga impormasyon sa irandot ato nga mga otoridad. That's why nga ni nga mabahudong papel naton sa komunidad nga ma-resolbar rari kalaga problema pag-abot sa illegal nga droga. Hambal iba nato nga mga kaimahuran nga mana araya man narong problema nga kabudlay-budlay ang resolbrahon mientras tanto banwa nga may una ang mga nakapwesto sa gobyerno nga nagatao kada protection. That's why nga makaroon, no, grabe ka data halos adlaw-adlaw dong pila ka mga police operation kapingin sa may part kara ita ilo-ilo ag kapis.
1: Aksyon!
2: Now ang rato man ka nga mga kapulisan mga katodo is nagapadayon. No, kung amat may mga police operation banwa, no, nakikita taman kita, nakakabatsag magkita't kawuoy, tao mo naman, duray ka na magkatodo nga nagkasaga, no, magkatodo kayo iba ka na, hindi man as in totaligid nga, raya na gid, no, anda ka ron niya ginakwambaga, ginaobra nga pangitanan, do iba ka na, biktima lang man, mga katodo ita circumstansya. No, that's why kanugon mga katodo, rung tiyempo, pagpadumdum itaton yung mga otoridad, nga atong ginabaliwala, no, kay wa kita nagapamati, nagasalig kita, nga nagapagusto kita sa pagbaligya, paggamit, illegal ka nagadroga. Dao mga katodo, pero wa nato nantisipar, nga nagaabot yung tiyempo mga katodo, nagaabot din kita, itaton ka nga mga otoridad. That's why, may una karabanwa nga managkagadakpan, may una karabanwa bybust operation, may mga ginaserbihan, ita search warrant operation, mga katodo, kay bangod gani nga sa Gihapon, may una nga nag-exister nga problema pag-abot sa illegal ka nga droga. That's why nga si Gidas rung suod itry ka nga supply kay bangod gani nga mataas dong demand it illegal nga droga. Mga katodo, iya sa aton karon nga bilugaw Western Visayas.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon!
2: Na kumbaga, rung nagasuod iya sa aton sa probinsya Katakan, mga witi-witi lang, no, mga katodo. Although nga, naging nagasarabi kita, nga agad yan, itry ka rin mga durugista, illegal ka rin nga droga, like, halimbawa man na, kumagaling man na sa area Katluson, no, nag-aagi sa atong nga province at akan baya katiklan na GT Port, no, sa atong karang mga Roro Vessels, na no, mga katodo, and then, ginabagsak, I think part it Iloilo or Bacolod, saka, iga-distribuire, sa pila na itong kabaga probinsya mga katodo, based kara sa pila kabaga information, nga nauna na karang naging tao ita aton nga Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA.
1: Aksyon.
2: Galing din ko, wagin tumatawo banwaro, ray karang nga plano anay it PDEA, mga proposal to mga katodo, no, nga magpatagay kara banwa ita random drug test, no, sa pila na itong ka mga Roro buses nga no, mga katodo, rumpila ka baga truck nga tracking, nagasakay baya Roro vessels nato nalin area kat Luzon, no, para nga masiguro banwa, nga masikargid mga katodo, no, nauwa kat mga illegal nga kontrabando nga magasood iya sa aton nga probinsya. Galing mga katodo, bangod man sa kabadaan kara itapundo, kakungan kara itapundo, posible kay may una kara banwa nga request do aton nga PDEA, I think, kumadumduman naton, no, sa previous pa nga pagpanguna ani PDEA agent Gomez, mga katodo sa bilog doon, no, sa mga intervention konta nga ginahimo, mga katodo nga magpatigayon itry kara nga random drug test, no, kumbaga pagpanaog ra itry kara nga mga basas, mga tracking, mga katodo baya Roro vessels na una karon sa katiklan, magpatigay kara banwa ita drug test sa driver, mga pahinante, conductor. Now, mga katodo, at the same time, may una karon nga pag-secure sa pila ka mga kargamento. No, para nga masiguro banwa, no, kay daya binurunong sa bilog sa mga nakikita, no, nga nangindangan, agagyan, itry ka mga nagapasugod ita illegal nga droga. Iya sa aton karaga Western Visayas, kita raga Serbi karaga agagyan, mga katodo, based ron sa confirmation, no, ita aton karaga mga otoridad.
1: Aksyon!
2: No, kay sandaman ko mga katodo, mga eksperto, pag-abot ni karon sa mga karanga bagay. No, mga katodo, do yun. One time, may operation sa part, ita Iloilo ang Capiz, no, nga, ginpadaga sa Ray Karanga Sangka Bus Company. No, mga katodo, illegal nga droga. One time nga niyo, may nadumduman kita na operation. Makunta, mga katodo, ita Malay PNP, no, nga nasa Cote Toro, Ray Karanga illegal nga, may reports na may una karang nga illegal nga kargamento ginpadaga na sa sangka truck baya Roro vessels na una karo sa katiklan na aging butang patubanwa sa ray karang parang stop toys, no, ro illegal drugs kay ro hambay sa ray karang driver na may una karon nga maga pick up somewhere iya sa sangka banwa sa aton nga probinsya kara itaken.
1: Aksyon.
2: O galing, siyempre, base ko na monitor man, may mga spatter man makatodo, nga nagabantay, aywa man doon, nagbaskugit buot nga may magbuo itry ka nga kargamento.
1: Aksyon.
2: Naray ka na makatodo, rung pila ka mga senaryo nga aton kara inobserbaran. Mga katodo makaroon sa giyapon sa nagalala, nga problema pag-abot sa illegal karaga droga. Kaya nakambay kita nga nagalala, kaya bangol gani nga minilyon dong kantidad ita illegal karaga droga nga nakukumpis karbanwa it aton nga mga kapulisan kapinggid sa may part it Bacolod, Iloilo ag probinsya at Capiz mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
2: Oy, magiging mapamati ha kay anong Jiri Flaviano na sa Sitsuimbi sa Barangay Lalab sa Banwa Katbata nagapamati.
1: Aksyon.
2: Wow, anong Jiri, may gamig doon panyempo, ano rung mayag nga ubrahon ka naman? Anong? No, kay Domingo Maninaga, waita suod na no plasada.
1: Aksyon.
2: Galing magain do atong nga pamatsag, nagasikuo kita kay sa gain matsyempo nga no, manami magpasibukot katabong.
1: Aksyon.
2: O naman kay Auntie Linda Takuyan sa may sitio Himbis sa Barangay Lalab sa Barot Batan mo permigid nagamuno. Panawa mo gid man ako ginatamyawa.
1: Aksyon.
2: Ah, si anong Jiri tamana ro imo kadumduman, wa kagid man kadumdum kay Donya Linda Takuyan.
1: Aksyon.
2: Wa gabanyaban mag karon kabi kay maugano do pa diempo ang bali ang tilinda kapon sigurado gid man induna ra Rinald pag abot ko sa amon sa bagay masikad-sikad gid ko bugto gid man nakakul induna si Uncle Motoring kay maugano man do pa diempo magamig gamig do pa diempo iandaman gid ni Uncle Motoring induna kakon.
1: Aksyon.
2: Ay di kamusta nakapasikad gid man ang tilinda.
1: Aksyon.
2: sa may naging kapagpamati ah. Bao si Angkol to rin kinakita ko. Bao nag-alsa-alsa kitang duha ka tiil samtang nga batang-batang una sa Sitsuimbi sa barangay Lalab sa Banwa kada itabatan. Sa may naging pagpamati ah, sa ako niya mga kabarangay una no sa Sitsuimbi sa barangay Lalab sa Banwa Batan. Kay bro, Reggie Flores Laurente. Una karon sa may Mabini no sa ako niya mga sa Mabini sa tama no sa Mabini. Ah, sana karon nga restaurant, no? Kay may restaurant, abi mora. Galing, huwag ito nagapag-invitar man. Tapistingi man ba man, arong lasa, itakon ka rin agaha, iya sa pwesto sa may Mabini, ho?
1: Action.
2: Oh, may kaya pagpamati, ha? Sa ako yung mga kasilingan, ba? Kasilingan sa mataga Mabini. Una kay Kagawad Jongjong Polencio. Ba, nakita kami ko naligan niya gabi, no? Sa Sergeant Lugaw, no? Kay Kagawad Jongjong Polencio, it barangay poblasyon. Calibo.
3: Yeah, yeah, yeah. Radio Todo Aklan.
2: Alauna, 20 mga katodoro atong karang oras atong kagapag-ililibas atong pagpangalagad. No, kay Ronabili na itong mga minuto no, para lang gidro sa labili na itong mga commercial no, magkaroon ka lang ang hapon yes, atong kagapag-ililibas sa pagpangalagad at programang Todo Action. Rumpila ka mga balita, banwa, no, nga wala itong mga botwa na matataro sa itong pag-ililiba, magkaroon ka lang now, bantayan na sa pila ka mga news and public affairs program, itradyo todo sa Aklan. Uman kita nga mga ilibati, ha, sa Lunes na karang adlaw, happy weekend everyone! No, sa gihapon na hagong, sa itong mga motorista kay madanlog doaton ka lang kar sa dahon. Partner naton sa technical science, si Katodong Hiranyo Misina. Ako man din Katodo naging ka-aksyon. Makaroon ka lang hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Today's best music all weekend long.
1: 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
9: weekend long. 88.5 ang radyo na

0: malaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo!
0: Radyo Todo!

98.5 Ang Radyo na Katibigan Mo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock and Fly Todo. Ang Radyo na Katibigan Mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Consantino, taga-Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

Kaya ang marami mandaanang lasa at marami mandaanang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa, para kainom, try yung kamuhay. What madu?

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Uyatan ng Doro. Sa puno na eh, ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpisa ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
4: 88.5 ang radyo na

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best try ang More Power.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun ko. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Sa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agwide advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
4: 88.5 ang radyo na kan

bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos.

of Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kanilang

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, so, tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sina Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ay, may powerful compact. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockin' Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag tapo it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, tako pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw git ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gat adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang hindi ito nga. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko po, nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Oh. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-revise siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? mo. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo.

0: of you.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwais, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Mumansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver your care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products,
3: Patata Navara. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipitin. Ito po, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat at one year na po kaming uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali. Akala

0: ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Tolo.

0: pasukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuli para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinumog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ini adaw

0: aga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radio Toto. For the best variety of music.
9: Inoha.

busy streets of Kalubo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinumog, dakwad daod lang tungod wag tapo it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay tapo pin nga daod lang. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pagsik hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuyawasan nga nagataog git at kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Samson Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samson Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samson Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samson Plus Gold. Samson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
6: Tatay?
7: Ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

yung bakong anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Magandang balita! Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorosogon, SM City Daen, Save More Pili, Save More Legazpi, Save More Sorosogon 1, at Save More Sorosogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.

0: mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rise Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rise Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rise Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Sanda ko man po kayo ng Pilipinas na roon, mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga palatuntunan. At eto na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po, Kuya
0: Boy. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ito ng Jinshan.
0: Ah, si Nanay Feli. Okay po, Nanay Feli, kumusta po?
1: Ito, tanggap na ako ng fresh coffee kahapon galing sa Siapi.
0: Okay, very good po, Nanay. Okay po, at least meron na po kayo.
1: Opo.
0: I see, okay.
1: Tanong lang ako, pwede mamag-inom ng rush coffee kung mayroon akong maintenance high blood?
0: Yes, Nanay, wala pong problema yon. Okay lang po yon. Ituloy nyo lang po yung maintenance po ninyong yan habang umiinom po kayo ng ating rice coffee kasi wala naman pong side effect yan, wala naman pong overdose, Nanay Feli. Okay lang po yan. Kailangan nyo pong ituloy kung ano po yung maintenance po ninyo. Ha?
1: Kahit na anong mga gamot, galing sa doktor.
0: Yes, Nanay, wala pong problema yan. Kapag sinabi po ng doktor, kailangan po nating sundin yon. Kung ano po yung sinasabi ng doktor, kailangan po nating sundin. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, wala pong problema doon.
1: Ang tanong ko lang, Kuya Boy, mayroon na ba delivery sa Rodion Pharmacy na para hindi na kuma-order sa Siapi?
0: Nasabihan ko na po, Nanay, yung ating po naman mga deliveries na lagyan po

0: ulit diyan sa inyo sa ano sa Jensan na ipaabot ko na po 'yan at ginagawa na po ng paraan, Nanay.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat din po sa inyo. Sana po ay ipagpatuloy po ninyo 'yan.
1: Opo.
0: Okay po.
1: God bless you.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At dyan sa atin ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan, pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag po kayo, another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Nanay Felipe ito, nag-ginsan.
0: Ah, si Nanay Felipe. Okay. Okay. Nanay Felipe, basta po ituloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Para arawin ko kung mayroong kwalito sa orodyon. Kasi mahal mo kasi sabi.
0: Opo, opo. Nasabi ko na po yan sa ating mga deliveries, Nanay Feli. Antay na lang po natin.
1: Opo, maraming salamat.
0: Thank you, Nanay Feli. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you very much, Nanay Feli. Opo, maraming salamat.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero, mga kaibigan, pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po naman sa ating po namang paladudunan. Tawag lang po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po na yung tawagan, mga kaibigan. At tayo po yung magkwentuhan.

atin po namang ibahagi yung ating mga kwento, mga katanungan din. Dito po sa ating palatuntunan ng Sagayon ay maibigay po natin. Sa ating po naman mga kababayan, ang hinahanap po nilang inspirasyon na patungkol po naman sa pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 mga kaibigan.

Siyempre mga kaibigan. Available na rin po ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong lugar yung ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay yan po yung ating tinaguriang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Para doon sa lahat ng mga kababayan po natin na naghahanap po naman ng matapang na kape. Pero healthy, mga kaibigan. So, yan po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kung saan po, mga kaibigan, nabibigyan po tayo ng karampatang lakas sa araw-araw po naman ng ating po namang 25-in-1, mga kaibigan. Lalong-lalo na yung mga inaantok sa umaga. Ito po yung pinaka mainam na coffee na talagang sabi nga natin ay palalakasin tayo. At the same time, ano po, nagiging maganda po sa ating kalusugan dahil nutrition po yung taglay po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya po sa araw-araw po na pag-iinom po nito, lalong-lalo na po sa umaga, eh mabibigyan po tayo ng lakas ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Eto mga kaibigan, isang katanungan galing po naman sa ating po namang tagapakinig. Ano po, sabi dito, Kuya Boy, ano po ba itong pamamanhid ng aking paa? Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Matutulungan ba ako nito sa pag-iinom ilang beses po sa isang araw? Unang-una po, maraming salamat. Ano po, at nakapag-text po kayo dito po sa ating programa. Kung gusto po natin na tumawag, mas maigi po. Ano po. Pero doon po sa katanungan po ninyo, patungkol po naman sa pamamanhid ng paa, ay makakatulong po yung ating po namang rice coffee. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa araw-araw po nitong pag-iinom. Lagi po nating sinasabi na dapat po tuloy-tuloy araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, dahil doon po sa tuloy-tuloy na yon na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin na tulong galing po naman sa ating rice coffee. Kasabay po yan, kung meron po kayong mga iniinom na maintenance, ituloy nyo lang din po yun, yung mga maintenance na iniinom po ninyo habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala din po magiging overdose kung sakaling umiinom din po tayo ng ating po namang rice coffee habang iniinom nyo po yung mga maintenance po ninyo.

0: At minsan yan pong patungkol po naman sa pamamanhid ng inyo po namang paa. Eh minsan po dahil po yan sa mataas na blood sugar level. Yan po yung tinatawag sa may mga mataas na blood sugar level na diabetic neuropathy. Isa po yung kondisyon, mga kaibigan, kung saan nasisira po yung nerve dahil po sa pagkakaroon ng mataas na blood sugar sa loob po ng matagal na panahon. Naapektuhan po nito yung nervous system at maaari pong magdulot ng pamamanhid, ano po, pananakit, pangangalay at pagkawala ng pakiramdam, lalo na po sa mga kamay at paa. Isa ito sa mga pinakakaraniwang komplikasyon ng diabetes at maaaring makaapekto po sa kalidad ng buhay kung hindi po maaagapan. Marami pong posibleng sanhi kung bakit po nagkakaroon ng diabetic neuropathy, kabilang po yung pagkakaroon ng mataas na blood sugar sa loob ng matagal na panahon, mahinang daloy ng dugo at pinsalang dulot po ng oxidative stress sa nerve. Maaaring maiugnay po ito sa nutritional deficiencies. Yung hormonal imbalance, pwede rin po ng ganun. At yung mas malalim na kondisyon na nagpapalala po sa ng nerve damage. Sa paglipas po kasi ng panahon, mga kaibigan, ano po, nagiging mas mahina po yung nerve natin, yung nerve function na nagdudulot po ng iba't ibang sintomas. Mas karaniwa po nitong naaapektuhan ang mga taong may diabetes na hindi kontrolado yung blood sugar, lalo na yung matagal nang may sakit. Ano po, tumataas din po yung panganib sa mga nasa midlife, pataas sa mga naninigarilyo at yung may mga kasaysayan po ng mataas na presyon ng dugo o mataas na kolesterol. Kahit sino mang may diabetes po ay maaaring magkaroon po nito, lalo na kung hindi nababantayan ng tama ang kondisyon. Kaya po siya nagtatanong kung paano po matutugunan, ano po, paano po mapapangasiwaan ang ganito pong uri ng karamdaman, yung diabetic neuropathy. Nakasentro po ito sa pagkontrol ng blood sugar upang mapabagal po yung paglala ng nerve damage. Maaaring bigyan ng gamot para po sa pananakit, paggamot na nagpapabuti po ng nerve function at yung mga therapy na tumutulong po sa pag-manage ng sintomas. Kadalasan ay kailangan ng kombinasyon ng lifestyle change, ano po, gabay mula po sa isang espesyalista. Kinakailangan po yan yung mga kombinasyon ng lifestyle changes, gabay mula po sa isang espesyalista at patuloy po na pagbabantay sa kalagayan upang mapanatili ng mas maayos na kalidad ng buhay. May ilang pag-aaral po na nadadaanan po ang inyong punlingkod na iminumungkahi po yung glutathione na supplement. Maaaring makatulong daw po sa pagprotekta ng nerves laban po sa yung tinatawag na oxidative stress at suportahan ang kalusugan ng nervous system na maaaring maging kapakipakinabang po sa mga taong may diabetic neuropathy. Gayunpaman, mahalagang kumonsulta muna sa isang espesyalista sa kalusugan bago po uminom ng mga gamot na ganyan. Pero sabi nga natin, makakatulong po yung araw-araw din po na pag-iinom ng ating rice coffee dahil nga po sa taglay po nitong nutrisyon na siya pong nakakatulong para po naman na maibsan yung iba't ibang uri ng mga karamdaman. At napapakinggan nyo naman po yan, mga kaibigan, dito po sa ating programa, yung mga testimonya, mga patutuo ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee sa ganitong uri po ng kondisyon. Ano po? So yung araw-araw po na pag-iinom po ng ating rice coffee, kahit po sinasabi natin at natitikman po natin yung ating rice coffee na matamis, hindi po yan na asukal yung nagpapatamis po dyan, na siyang kalaban naman po ng mga diabetic na tao, di ba? Yung iba natatakot dahil nga po matamis. Matamis nga po yung ating po namang rice coffee, kaya nga po natatakot sila na uminom po nito dahil nga po matamis. Pero sinasabi naman natin dito po sa ating programa na ang tamis po ng ating rice coffee ay hindi po ito dahil po sa asukal. Ito po ay dahil po sa stevia. Yung pong halamang gamot na sinasabi po sa pag-aaral na 100 hanggang 200 beses mas matamis kaysa po naman sa ordinaryong asukal. Pero hindi po siya nakakapagpataas ng blood sugar level, bagkus nakakatulong po para ma-regulate po naman ang ating blood sugar level. Kaya po, wala pong problema doon sa mga umiinom po ng ating rice coffee, yung mga taong diabetic. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang alusugan.
1: Hello, hello po, hello.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Rosita Tejero po.
0: Rosita, okay. Nanay Rosita, taga saan po kayo?
1: Taga Katarman.
0: Katarman, Samar.
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po si Nanay Rosita?
1: 75.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Nanay?
1: Umiinom na, naka 12 box na ako, tapos ako ng 25 in 1, 2 box na.
0: Wow, pati po yung ating 25 in 1. Kumusta yung pagiinom po ninyo ng ating 25 in 1, Nanay Rosita?
1: Mas masarap ang 25 in 1.
0: Mas masarap yung ating 25 in 1. Apo. Pero pareho lang naman po yung epekto noon sa ating kalusugan, Nanay. Depende naman po yun sa panlasa po natin. Yung iba, mas gusto nila yung ating 14 in 1 plus 1 kasi may pagka-milky yung ating po namang 14 in 1 plus 1. Habang yung ating po namang 25 in 1, parang tsokolate. Tama?
1: Tama. Yung 14 in 1, mas malabnaw kaysa...
0: Mas malabnaw, opo. Kasi po, yung ating po namang 25 in 1, yun po yung strong and healthy rice coffee. Pero, depende po yun sa pagtimpla. Kahit po yung ating 14 in 1, kung tama lang yung tubig, yung mainit na tubig, hindi naman po yun malabnaw. Basta tama lang po yung timpla po natin. Habang yung ating 25 in 1, halos pareho lang naman po. Basta po, Nanay, pati po pala yung ating 25 in 1, naiinom nyo na po. Anong oras po ninyo iniinom yung ating 25 in 1?
1: Sometimes, three times a day.
0: Opo, pwede po yun. Pwede nyo rin po, Nanay, gawin yung sa umaga pagkagising yung ating 25 in 1. Sa tanghali, pwede rin po yung ating 25 in 1. Sa hapon at gabi, yung ating 14 in 1 plus 1. Pwede po yun, Nanay.
1: Opo.
0: Pwedeng ganoon. Ano po yung mga nagbago na sa inyo? Sa kalusugan po ninyo, Nanay, simula na kayo po uminom ng ating rice coffee.
1: Okay lang.
0: Opo. Maganda po yung pakiramdam po ninyo ngayon?
1: Opo.
0: Very good po. Kumusta yung pagtulog po ninyo, Nanay Rosita?
1: Okay ang pagtulog ko.
0: Okay yung pagtulog po ninyo. Yung pagbabawas po ninyo, kumusta?
1: Okay lang.
0: Okay naman. Very good po, Nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo? Bukod po sa'yo.
1: Yung pamangkin ko.
0: Very good.
1: Din.
0: Nagra-rice coffee na din. Maraming salamat. Saan po kayo nabili dyan sa Katarman?
1: Ano po?
0: Saan po kayo nabili?
1: Sa Lexan Pharmacy.
0: Lexan Pharmacy. Hindi po nauubusan?
1: Hindi.
0: Hindi naman. Very good. Okay po.
1: 14 in 1, tapos narinig ko yung 25 in 1. Sabi ko, may 25 in 1 kayo? Sabi niya, wala. Pag 2 weeks after, may 25 in 1
0: na sila. 2 weeks after, meron na?
1: Opo.
0: Very good po.
1: 5 in 1.
0: Very good po. At ituloy-tuloy nyo lang po, Nanay, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee para tuloy-tuloy po yung kagandahan ng ating kalusugan.
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sige, salamat.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
1: Salamat din.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag nyo niyan po ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa mga kaibigan. 0969-226-9623 ay numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo lang po yan dito po sa ating programa.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po mga kwento dito po naman.

Tawag po ngayon, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palano doon. Itawag nyo lang po yan, 0969-226-9623.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Anyway, wala na naman tayong oras mga kaibigan. Pwede nyo pong i-text yung inyo po namang mga kwento at mga katanungan dito po naman sa ating programa. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin mga kaibigan sa ating po naman palatutunan. Tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabi, nag-ihi ako ay hindi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! May powerful compound! Yan ang kapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500! Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Sa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Samson Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ano po si Zero sa Piliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay hindi tayo yun mara akong pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo at More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano po si Elviro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na nai, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypasa Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
8: Yung may D3!
5: Patakas mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Ipon na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Nanakas.
5: At gaganda ka pa.
10: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
11: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung negosyo ka ay kapital para mag-umpisa at may suot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawide advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sityo Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati ko yabo.

0: Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuli para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ikbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.